0: from Sikubucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani to mani, kuno waka te fe mani. Sikumani to mani, kuno waka te fe mani.
2: Omulungi ampuliriza munnange nkulamusizzaako nnyo ku makya kuno. Enkoko oyinza okuba ng'ogikutte mumwa. Nga bwe bagamba nti munnange yasuze obyomulabira ku nkeera. Mu kaseera kano njagala ogabaneko nange ku bigambo byange bino, osanga tojja kusigala nga bw'obadde. Nga sinaba kutuuka ku musomo gw'olwaleero, njagala nsooke nkuwa ennamba y'essimu eno ogiwandiike, eri 07 50 00, teekawo n'ennya 32 78, sembyayo 8, gikuddiramu eri 07 50 00 43 27, sembyayo 8. Kakati nuna ku lwaleero, omulungi ampuliriza. Njagadde ebigambo bino obiwulirize bulungi, oyinza obutasigala nga bw'obadde. Kakati olunaku lwaleero, ensonga ze tugenda okwogerako nsonga za nkulaakulana. Gwe wenna abadde eyo mu kaseera kano ali awo nga weeteekateeka, ozuukuse. Abamu bulangiti ekyali ku luba, naye nga sikubeerako nti toyagala kukola. Bulangiti eyo okyagisika, okyagyebisse ku luba lwa nsonga nti bw'okubaganyaamu ebirowoozo ekyamazima olabira ddala nga ne gy'ogenda tolabayo. Waliwo n'azuukuse mu kaseera kano ng'atuusizza mukolo. Akati akubaganya ebirowoozo agamba ntandikirewa, nga nawe talabawo. Ensonga nyingi nnyo mwe abalungi abampuliriza ze mubuusa amaaso, naye ng'ate ensonga ezo nkulu nnyo eziviirako omuntu okukaabanga olutata, okuziviirako omuntu okubeera nga buli kaseera y'abeera munakuwavu. Ensonga esinga obukulu y'ensonga y'omukisa. Mu bintu byonna by'okola, emyaka gy'olina, oba olina emyaka 4, oba olina emyaka 5 oba 6, tuula awo ofumiitirize. Ogaanye nti bwe ntambula nnina emyaka 5, naye bwe mpita mu kkubo ow'emyaka 25 yampisaako benzi. Bwe ntunula eruuyi n'eruuyi emitala, naye ntunuulira ebizimbe bimeruka ng'obutiko, nze nnina emyaka 5 oba 6 oba 4. Sirina wadde akayumba akamabaati 12. Naye bw'ogenda okubuuza nti ekikomera kiri ekiri emitala ekisinga obunene kyani, bakugamba nti kyagundi, naye ayina emyaka 28. Mwana wattu, njagala ozibuka amaaso. Ensi eno tugiyitamu na kulwanagana nayo. Ensi eno tugiyitamu na mpaka. Ensi eno tugiyitamu na kutetenkanya. Teweetuulako. Katonda bwe yali akutonda, yakuwa buli kimu. Olaba naawe ayina emikono ebiri, oyina n'amagulu abiri, naye nga osobola okuba nga ne mu kaseera kano we njogera ebigambo byange bino oli mu muzigo. Naye ng'eriyo ayina okugulu okumu, eriyo ayina omukono ogumu, eriyo atambulira mu kagaali ye nga tabeerangako na magulu okuva lwe yazaalibwa, naye nga ye landiroodi. Naye ggwe nga n'erinnya erya landiroodi terikutuumibwangako. Oyinza okubeera awo ng'okola, gw'osooka ebweru mu kaseera kano we njogerera, nga wazuukuse nadda, sinakindi abamu kati mwatuuse dda ne ku mirimu gyammwe mulimu okukola, abalala beebase. Naye gwe buli oludda gwe tobeera na ssente. Abaana buli lwadda ku ssomero gwe abamu beebasembayo. N'omuzigo gw'olimu mu kaseera kano guyinza okuba nga gukulemeredde okusasula. Naye ng'ate gwe z'onoonya okuzza omwana ku ssomero, z'onoonya okusasula akazigo k'osulamu ezibuze, ate eriyo aziina mu nnyumba ng'olumu azitadde na mitwetwe za kugulako nnyaanya. Mu kyo nti okumanya tekuggwaayo Monsonga zonna olwanagananga nnyo n'okumanya ne kubeera kumpi ne w'oli. Kyovula abawulirizanga pulogulaamu zino ziwa obudde. Oyinza okwesanga pulogulaamu eno weetandikidde n'egenda okuggwa ng'olina ky'ofunyeemu. Kaakati no njagala okutegeeza omulungi ampuliriza nti ensi eno buli muntu alina omukisa gwe. Gwali eyo ng'olowooza nti nze nasiraana, nze Katonda yantonda kubeera mwavu, nze Katonda yantonda kufiira mu muzigo, nedda. Okyasobola okukyusa obulamu bwo, okyasobola okuva mu mbeera eyo gy'olimu, okyasobola naawe okuyitibwako omugagga, okyasobola naawe w'oli awo ku capati z'osiika, ku musenyu gw'osima, ku nnyaanya z'otunda. Oyinza okunyooma nti nze ntunda manda buli kyaddi nange ngula eppoloti y'obukadde abiri. Nze atunda amanda ndigula ddi ku mmotoka eriyo abazivuga nga yali asima musenyu. Abagagga abasinga obungi ennyo be weegomba lwakuba nti okufuna kuno kwa nkiso, nti omuntu ajja kusirikira ekyama kye tajja kukikubuulira. Naye omuntu w'atuula awo gwe gw'olaba gwe weegomba ku kitundu gy'oli, kisimba amerusa kirala buli mwezi, amerusa kirala buli mwezi, edduuka akola ddala buli mwezi, emmotoka avuga ndala, nga watudde naye n'akugamba gy'ayise ne by'ayisemu ne by'akoze, oyinza okwewuunya. Kale nno teweetuulako omulungi ampuliriza. Ennamba yange y'essimu y'eno bw'oba ng'oyagala okumanya ekisumuluzo w'ekiri ekigenda okusumulula omukisa gwo, nkubiraako. Nja kukubuulira omuntu osala magezi ky'okwebbulula n'ova mu mbeera eyo gy'olimu. Kisobokera ddala, leka kugamba nti nze natondebwa kubeera bwenti. Essimu yange eri 0750 43 27 sembyayo 8. Ngikuddiramu eri 0750 43 27 sembyayo 8. Naye njagala otegeere okuva n'olwaleero nti okufuna kulinga mbuyaga, bw'efuuwa n'ezza eruuyi mu ddakiika emu esayisa olw'okukyusa n'efuuwa n'ezza eruuyi. Mukyo nti obwavu bukulumye, buli ky'okola ekyo kye kitaleeta ssente, buli ky'okola ekyo kye kifa, gwe buli kabizinesi akaako k'okola ke kafa, gwe tokulaakulana, gwe togwebwako bizibu. Naye n'otuulaawo ne weetuulako n'otabuuza nti naye nze buli ekizibu ekijja ne kingwira buli kaseera nze nazza gwaki? Kale nno waliwo ebintu by'oyina okukola okukyusa obulamu bwo. Okukola si kibi, naye ne bw'onookola n'osuula enjuba, ne bw'onoozuukuka ku munaana, ne bw'onookola n'osuula enjuba, ne bw'onoetikka ebizito ebisingayo okuba ebizito, nga toterezezza mukisa gwo guno, nga tofunye ekisumuluzo kigenda kusumulula swiki eri ereeta, ojja kukola otuuke okukaddiwa okootekoote nga buli kaseera gw'okaaba twahanga entulege. Kale nno omukisa gyeguli, teweenyooma, okyayinza okufuna omukisa. By'okola ebyo tobinyooma, okyayinza okubifuniramu ejjamba. Gwalima, leka kugamba nti nze ndi mulimi simanyi nti nyinza n'akuvuga emmotoka, nedda. Mutunuulira ebizimbe ebimeruka buli lukya, ababizimba nabo bantu nga mmwe. Naye gwe wali otuddeko awo ne weebuuza n'ogamba nti naye teri lunaku lwesiza okukanga ku makya genda kukola. Ebizimbe ebyo bimeruka enkya n'eggulo, ababizimba bafaanana batya? Mwattu nno ogenda okwesanga ng'omusinga n'obunene, nga bwe bakulaga omukyala ne bakugamba nti egyo emizigo 30 gya mukyala gundi, nga bwe bakuteeka ku minzaani naye omusinga obuzito, ate nga ne byakola obinyooma. Kale nno omukisa weeguli, okyasobola okufuna ssente n'ova mu mbeera eyo gy'olimu n'odda mu mbeera eyeeyagaza. Ensonga zino ntera nnyo zigamba abantu. Waliwo olunaku olumu omuntu eyambuuza nti naye Ssaalongo Nyombi, nkola, ssente nzirina era nzifuna, naye oluwa ez'obukadde 5, bukadde 10, nembuteeka mu nyumba bakwa akaunti bwe baba ebizibu gye bifubutuka simanyaayo. Oluweza akakadde bwe pa ebizibu no biryo kabyesomba eno mwana nalwala eno boda boda etomedomo kino kino kikozebwe kiti ono akozebwa ati okukakananga kakadde kaweddewo. Banja abazikola ne bazifuna naye nga bwazifuna bwezifuumuuka. Oli nakugamba nti omwezi guno oguwedde nze nakwatako ku miliyoni 20 naye nga bw'omubuuza akataasa ke yagula tekaliiwo. Banji ku ssaawa eno nakugamba nti nina omusiri gw'emmwanyi yiika 2 naye nga buli sizoni ssente zajja mu mmwanyi bwazikuwaako haafu yaazo oba omaze okugaggawala singa oba omaze okutegeera omukisa we guli ogwaze maali. Naye bw'omubuuza ng'ayinza n'okugamba nti n'ekikopo awaka ziggwawo nga sikiguze. Abantu bangi abakola nga ssente azifuna naye nga bw'azifunye bwe zimuyita mu ngalo bwe zifuumuuka. Kale nno omusomo gwange gugamba bwe guti, gw'alina ssente bw'oba ng'osandise okufuna ku ssente n'omanya nti akakadde ntandise okukateeka mu nsawo, ntandise okuweza obukadde 5 obukadde 12 mu nsawo, ng'emirimu gyo gy'okola gikusobozesezza okuba ng'otandise okulaba ku miliyoni 2 ku akawunti 3-4. Mwana tunjagala okukutegeeza era ompulirize bulungi nti teriiyo kintu kibi ku nsi kuno nga bantu kulaba ng'otandise okusuumuka. Gw'abadde avuga boda boda ng'oluusi ovuga naye alooni k'onookeera ku makya n'ogula emmotoka ne bamanya nti waguze emmotoka, nkubuulira nga tofunye bukuumi buno na ngeri ki gye bakolamu okukuuma maali eyo kubeerawo ate ezaale n'endala ojja kukoma kukulaba mipiira gyayo weebadde epaakinze. Kakati njagala okukutegeeza gwe omulungi ampuliriza, okufuna ssente ogw'omukisa mulala era n'okuzikuuma ne zibeerawo nagwo mukisa mulala, naye nga gwe gusinga obukulu gwe gusinga okutawaanya abantu. Kwata essimu yange eno nkubuulira ekyama butya bw'osobola okukuuma ssente zo. Gw'abadde ayina emitwalo 5 ne wayita emyezi 2 ng'olaba ne ku bukadde 3 ne wayita emyezi 4 ng'olaba ne ku bukadde 10. Abantu bangi oli naafuna emitwalo 5 naakoma mukuzi kwatako mu ngalo kwati kuziraba naku 2-3 nga n'omutwalo takyagulaba. Abantu bangi abakoze bizinensi bagga nti gundi yatandika dduuka lye n'obukadde 10 naye mu myezi 3 bw'omubuuza obukadde obubiri mu dduuka tebukyaweramu, bwebukeera enkya ng'agenda asala kabanja ng'ate ayongeramu, tamaze kutegeera ekyatwala ziri kyavaawo era kyavaawa. Ekisinga okubaleetera obuzibu kyekyo. Kakati bw'omala okufuna ssente n'omanya nti mpezezza obukadde obubiri obusatu obu n'obutaano, oyina okufuna ekigenda okukuuma ssente ezo. Ssente ezo zisobole okuzaala zinnewaazo nga teziggwaawo, bwe bugagga obw'ensikirano. Be basajja b'owulira abagagga ne bagamba nti famire y'abagundi eyo ngagga, buli mwana avaayo agaggawala. Ssente zaabwe toliwulirako nti baayavuwadde, zibeerawo mwaka ku mwaka. Naye mu kaseera kano osiŋŋaana omuntu n'akeera ku makya oba alimye emmwanyi ze n'afuna obukadde 30 n'akola edduuka nerimala emyezi 3 nerigwa. N'akeera enkya n'atunda ekibanja, ekibanja ekyo n'akwata ssente n'agamba kannyongeremu mu myezi 6 nazo ne zifa, kubanga teyasooka kutegeera bantu abagaggawala ssente ne zibeerawo nga zizaala zinnewaazo bakola batya. Kwata essimu eno oyoko otegeere ekyama. Essimu yange nze Ssaalongo Nyombi eri 0705 43 8 0 5 00 43 8 8. Bw'onoba onkubidde essimu eyo waliwo ebigambo ebimu ebintu ebimu bye sisobola kukunnyonnyolera ku ssimu wano naddala mu bintu eby'okukyusa embeera, naye bw'onkubira essimu eyo nja kuwa obudde nkubuulire lwaki obadde ofiirizibwa. era nja kutegeeza lwaki mu byokola byonna obadde ofuna ssente naye nga teziwera. Lwaki buli business eyo gy'obadde okola yeefa? Lwaki bw'oba tonnafuna ssente ebizibu tebijja? Olufuna emitwalo abiri akakadde n'okateeka mu nnyumba ebizibu ne byesombanga mutwalo. N'osanga omuntu n'akugamba nti nze nnina business yange ne buli lunaku nnyinyuka n'emitwalo abiri magoba asatu. Naye nga bw'omubuuza akapoloti takakola takalina. Abaana be basembayo kudda ku ssomero. Ne mu kaseera kano waliwo abakyatudde. Naye ng'akola yasooka ne banne ebweru. Naye nga mu kaseera kano abaana bakyali waka. Waliwo n'atamanyi yamala gabatwala n'agaakange ne njogere n'abasomesa. Tamanyi na gye zigenda kuva. Obugagga we buli era osobola okubufuna. Osobola okugaggawalira mu mikisa gyo. Osobola okugaggawalira mu mpewo z'ekika kyammwe. Osobola okugaggawalira mu mbalongo b'ewammwe. Osobola okugaggawalira mu balongo b'ebukojja. Osobola okugaggawalira mu mpewo z'ebukojja zonna. Ate obugagga buva mu mukisa gw'ekintu ekyo ky'okola. Ky'ova olaba nze mbasiba mbagamba temunyooma mirimu. Oba oli makanika wa bugaali, osobola okuva mu bwa makanika w'obugaali obwo n'ofuna. Omuntu asobola okukeera ku makya n'akwata emitwalo abiri n'akola omudaala gwa chapati. Omudaala gwa chapati mu mwaka gumu ne gugula boda boda empya. Lwaki? Nti buli lw'ofuna ssente ng'ekiziyiwayiwa ekizitta tumaze okukinogera eddagala zijja kukulaakulana. Zijja kweyongerako. Naye ekibaleetera obuzibu kwe kulowooza nti nkoze edduuka ntunze akapoloti kange kankole edduuka nfunye entandikwa. Nkoze edduuka lya bukadde kkumi ne weerabira nti n'anajja okukusabako kyenji ku dduuka lya ayinza okuba n'ekigendererwa. Anajja okugula erindaazi ku dduuka lya ayinza okujja okuligula nga siri erimuleese naye ng'alina kigendererwa. Aba n'akulaba ng'obadde osiika capati enkeera oli n'akulaba ng'okoze edduuka lya bukadde kkumi ayinza okufuukira ensonga si lwakuba nti olina kyewamukola naye akyayinza okukukola ekintu olw'okwagala okukubbako omukisa gwo. Abantu basiraanya bannaabo oluusi nga tebabasiraanyizza lwa kugamba nti gundi yankola kino. Omuntu akyasobola okujja n'akusaba busabi kyenji n'akwata omutwalo n'agukuwa n'omukwata mu seefu yo oba mu nsawo yo n'omuwa balansi oba n'omuwa kyenji naye ng'anoonya mukisa gwo. N'osanga nga gwe buli z'okola ezizo zezifuumuuka ezizo zezifuumuuka. Abantu bangi abali ku mirimu nga bakola bafuna omusaala gwe gumu mitwala olina oulya nti ffenna tufuna emitwala asatu asatu buli mwezi. Ne wayita omwaka gumu n'osanga oli ng'aguze poloti naye ng'ono n'akagaali mu ttaka gulanga. Kaakati ebintu bino mulina okubiyiga. Kale nno kikulu nnyo okunyweza omukisa gwo kw'ekyo ky'oba ofunye. Gw'alina akalimu ko akalimu ako kyasobola okwongerwamu amaanyi. Ekisumuluzo bwe kiri ekigenda okusumulula omukisa buli kimu kitambule bulungi. Gw'abadde agamba nti nze buli kye nkola bizinesi yange gye nkola yeefa. Bizinesi ekigitta tonnategeera kyakukola. Gw'abadde agamba nti nze buli wenkwata ku ssente zange zimpita mu ngalo tonnamanya kyakukola. Abazikwata ne zibeerawo ne zizaala ne zinne waazo. Njagala okukutegeeza nti baategeera eky'okukola. Era ojja kwesanga nga gw'oli maneja wa bbanka naye nga maneja wa bbanka bbanka eyo gikozeemu emyaka etaano naye nga togulanga wadde akapoloti nga buli z'ofuna zifuna bizibu. Omusaala ofuna gw'amaanyi naye nga gwezo buli z'ofuna zigwirwa bizibu. Osange ate asiimuula mu bbanka eyo ng'afuna emitwalo asatu oba ana omusange mu myaka etaano nga yerandi roodi yagula akapoloti n'azimba n'ennyumba lwa nsonga yategeera eky'okukola. Kwata ennamba yange n'essimu ejja kukuyamba bw'onooba ng'onoonyezaako. Essimu yange eri 075-00-43-27-8. Nze Ssaalongo Nnyombi 075-00-43-27-8. Kakati njagala kudda kubana abagamba nti nze nkoze kye bayita empewo ntambudde buli gye ntuuka bangamba lubaali yakusumbuwa, balongo be bakusumbuwa, simanyi muzimu gwa jjajjaawo, simanyi biki, nze mirembe gyambula. Njagala okukutegeeza bulubooba nga kyokola tekireeta, nga buli kalimu k'okwata k'engalo gwe tekaleeta, gwe buli kasente k'okwata k'engalo kafuumukanga k'ogoba emisi k'ogoba. Njagala okukutegeeza ensonga eri emu. Nkubira simu yange nja kubuulira butya bw'ogenda okutereeza omukisa gwo, otuuka okulaba ng'emitwalo 10 bw'ogiteeka mu nsawo eno ogitereka, girwana nnyo okuleeta endala. Enkira n'olaba abiri, yu n'olaba asatu. Teriiyo sente esinga kunyuma nga kutereka kakadde. Ne wayita emyezi esatu ng'ate oyongerako bwongezi. Niye abantu abasinga olw'obutamanya kyakukola. Bw'ofuna emiliyoni 3 n'oziteeka ku akawunti n'ozitereka, gigenda okuwera emyezi esatu nga zisigadde kamu kitundu oba kamu, n'obutabeera wadde 10 zonna ne ziggwaawo. Toyinza kulaakulana. Ojja kukola emyaka n'ebisiibo naye nga gw'okolodda mabega. Kale nno y'ensonga lwaki nkugamba nti bw'oba nga weetaddeko olukomera, ne tuggulawo omukisa gw'okufuna, ne tuggulawo omukisa gw'okunyweza emmaali, ne tukusiba ekikondo ky'emmaali. Ekikondo ky'emmaali kino kikulu nnyo, kubanga buli lw'ofuna sente, ne bw'oba ofunye 5,000, sente ezo oba omaze okufuna ekiggula luggi, kye tuyita ekiggula luggi. Nti 5,000 ago gasobola okufuuka entandikwayo. Bangi atandise okunyumiriza n'akugamba nti nze ndaba okukulaakulana ne ntuuka ku ssa lino lyendiko. Natandika n'2,000, nazeewola na bwewozi, neetandika okusuubula ali emyera gyange n'obumonde oba mu lumonde oba muwogo bannyaanya. Naye mu myaka 5 nali nguze ppoloti. Bangi abawa obujulizi ku nsonga eyo, naye bw'otya nti mu bulamu bw'ensi eno olina okufuba okulaba nti buli lw'oteekawo akantu ak'okufunamu, si buli omu nti ajja kukasanyukira. Gwe bw'onookeera ku makya n'obaako ky'okola nga kireeta ssente, tolowooza nti buli anaakusekera ajja kuba ayagala kibeerewo kikuleetere. Kale nno mbagamba ng'enkya n'eggulu nti kikulu nnyo okwetunulamu n'okumanya nti nfunye akasente kange kano naye nga sinatandika bizinensi eno, kiki kye nandisoose okukola okunyweza akasente kano n'okukaggulirawo emikisa kasobole okuzaala kanne waako? Abantu bangi mugenda ne mukola ssente, abamu mwewola na bwewozi, n'osanga oli nga yeewoze obukadde 10 agenda kulunda nkoko. Tamaze kutunula kulaba, nasooka ne nnonda embuzi ne zifa ne ziggwaawo, ne nziramu ne nsuubula enku nazo ne zifa. Kaakati ate ogenze weewoze kugenda kulunda nkoko, ekyamalawo ziri tonnakitegeera, ate oleese endala. Nsibanga mbagamba nti nga tonnakola bizinensi, olina kapito, oyagala kutandika bizinensi, sooka onoonye ku Ssaalongo Nnyombi, ombuuze kiki ekibadde kitta ssente zange nga sinnateekamu ndala. Tukirabe tukijjewo, era bwe tumala okukijjawo embeera etereere, kwata essimu eno ejja kutuusa ku ekyo. Essimu yange 0750 43 27 sembyayo 8, 0750 43 27 sembyayo 8. Gwagamba nti nze obufumbo bwagaana, nze ebyamaka byafa, nze ne bwenfuna omwami tampa. Yes, oyinza okwesanga nga sina mpewo z'ewamu, oyinza okwesanga nga sina mpewo z'abukojja, ng'ekintu gwe kenye gwe wakyereetera ebintu bingi ebisiraanya abantu. Oyinza okuba nga mu kaseera kano oli awo, naye nga gwe kasookedde obeerawo ku nsi kuno. Tomanyi nabwe balamuza bbaati, tolamuzangako wadde bbulooka, tomanyi nabwe balamuza wadde akagaali, naye ng'okola enjuba n'egwa ng'okola. Njagala okukutegeeza omulungi ampuliriza nti obulamu busobola okukyuka. Noonyaako tukyuse obulamu, obulamu bujja kusobola okukyuka. Embeera gy'okaaba ekukaabya amaziga esobola okuggwaawo mu ddakiika, naawe n'olabika nti weegombebwa, n'abo be weegomba nabo bantu nga ggwe, era bazaalwa nga ggwe. Oyinza n'okwesanga ng'olina bingi by'obasinga naye ng'ekikyakubulaako kye kisumuluzo kiri ekigenda okusumulula omukisa gwo. Naawe agamba nti nze buli ssente yange gye nkwata y'empita mu ngalo, tonnamanya kiki muntu kyayinza kukola ng'afunye ssente. Magezi nkuwagaabwa nti bw'ofuna chance n'ofuna obukadde 2 bw'oyagala kutandika bizinensi nga tonnagitandika, sooka onnoonyeeko. Nkuzimbira olukomera olugenda okutangira ebizibu, kubanga ekyavuwaza bizibu. Ne bw'onootunda ettaka emiliyoni 10 ne bazikuwa n'okola edduuka lya adiweya, njagala okutegeeza nga tutadde olukomera utangira bizibu zijja kugwawo tukukuba empale ekiraka. Bangi be mulabye ne bakugamba nti gundi abadde n'emmotoka, gundi abadde n'ebizimbe, gundi yafuna ssente, abadde mugagga ku ssaawa eno ng'onoonya nawo n'omupiira gw'eggali awakati gukyaliwo, onoonya n'akabuzi awakati kakyaliwo, otuuka ewakawo omuntu ne bagamba nti oyo gundi yali mugagga muvundu nga ssente zimuyitaba. Naye nga mu kaseera kano bw'otuukawo oyinza n'okwewuunya. Abantu bangi abagaggawala ne bafuna ssente nga buli kyakwatako engalo kireeta ssente, ne bakugamba nti gundi oyo nti ekyo ekizimbe kyali kya gundi ne kiri kyali kya gundi, eri ettaka lyali lya gundi, ziri wali mulaba emizigo giri gihe gyali gya gundi, naye zaggwawo tewafuna lukomera. Buli lw'ofunanga ekirungi lwana nnyo ekirungi eky'okulaba ng'okisaako olukomera, kubanga bakiyaayaanira be bangi. Omukisa gw'okufuna gulinga ekimuli ekiri mu maggwa nga kirungi nnyo, buli omu aba akiyaayaanira. Kaakati njagala okutegeeza nti bwe tuddira omukisa guno ne tugusibaga ne tuguteekako olukomera, gwe tonyooma ky'ofunye, leka ga nti onoomala kufuna bukadde 10 tulyoke tubuteekeko olukomera. Tojja kumala kufuna miliyoni 300 olyoke oziteekeko olukomera, nedda ne bw'oba ofunye 20,000 oyagala kusuubula nsawo za manda 2 tuteekewo olukomera olutangira ebizibu obugagga ojja kubufuna. Kale ndi simu yange yeeno eri 0750327 8 njiddamu 0750327 8. Ensonga zonna nzikolako. Oyagala genda Bulaaya, waliwo omuntu wali Bulaaya yagenda ebintu byagaana okutereera, ssente zikuyita mu ngalo, bizinesi tezitambula bulungi, oyina w'otunda waagaana, oyina gw'obanja yagaana okusasula, gundi ayagala kutwala ttaka lyange, gundi namuwola ssente zange yagaana okunsasula, nkubira simu olisiima ng'ensonga ziwedde. Simu yange yeeyo 0750 00 8 7 8 ze Ssaalongo Nyombi, mbagaliza okubeera obulungi.
0: Musasa lya Pookin Obuddu mu kibuga Masaka, kati mwe tusinziira ne tutagaza abatwali jako.

0: standard. Ebya dango mutindo gwabyo.
1: Bagandi kana akasawo ka cement kebiri kanokesa tuchitundu kanokena noga bampa kebiri.
0: Bampa kebiri. So nation nacho chimuku bintu evidence dobu zibuko gata no butagoberera mateka mukuzimba. Nga tofa bwayogedde. Bazi wazimba nga wapata nanga kalina okuddo okukoma ojongere ko flow. Nga osobala nokwera biro omulimu tigugwo. Emala nga kumera kwa mundo wa guru mbacha alinde kari
1: uruobude boi
0: na yeka tiyenda kuziru na gamba tinabando benyini ya bavuna njizibu kugaba la isisizi na zizimba na ume njini bafuse chizibu omuntu ajana kugamba ti chizime chile na kuze chimara wonga techinda gwebanga le chimara wo zesete zo gendo kusasura katengo na ina kubirila chigwe maangu
2: wangu hili za tari wakali
1: wewe ni mitayimbo mitayimbo jiteke wa mweze mpaji ezo ya kalina na yo liya gula buto nori ngo so wano keso ko zeri nyoti no gani banna
3: tusindo goma tuwa tukidensi yo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ume ndabika yo sigari kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio budu
4: kanuka genderi guo mchala na dalango ina alaje wo kurususu bobo gendo kwa mbalengo yezimu obango gendo kusiba wive ezimu wegendereze kubange ebintu ebimu ngebyo biretera okubutuka kwa urususu ruo ruja kubutuka lukulabise bubi mubantu jukiranti endabikayo chechitibu wacho
3: eyu yibade beauty tip wanuku radio budu.

0: paper to the grave. Okay. Yes, better be tamano kuchena muna na kaumbu za muna na chena mutana kaumbu za tano wendu ya wendu. Ya moto wabuli juma kumabili musafuzo kezagara kusabili zaba cha galero. Uche mpuga mseru kira kulebezo kumacha baka sawa nyanga gugunda. Chabone nyo kaiba kaitufunye makaita batuleke. Wana tuwameita wini nuaji mwini mvika kwende ava pisi. Mwaka maso kubaba gunde chini. Tuwa kundina kaiba kufa kwa melbata gagabatino saliuti. Wana mungere mwenda. Tuwa uzako nyo. Munga mtiawali ya wili antone mwaka mtuulidi zako nyo maradadi sana. Habaliko sali zao echaza. Ngabali yembiri hizi. Tambadu paka weche tume. Habaliko sali zao echinone. Mwaka mtumbunde wendi munde ya mwantu wabulicho. Bali tambadu paka nenemba. Habali ya ukageti munga mamtia. Katumuzako nyabali yerushere. Tuwa uzako nyo. Mwaka mtumbunde wendi munde ya mwantu wabulicho. Habali mchunga kampala. Habali machinde munga mtia. Katumuzako nyabali ya ukusalama wode. Habali mnyonyo tuwa uzako nyo. Mwanda ya watu wabali kika mwa. Mwaka mtumbunde wendi munde ya mwantu wabulicho. Tambla da paka ntinda. Habali tumali ya mkoto menga wuna. Tuwa kama good morning.
1: Okay, katumuza kwa mwena kwa mwena mwena bali kumirime jenja ula baboda boda mwena bali kumirundi kuwa kuseje ziza mwezenja ulo. Aba sika chapati mwena mwena bali mchukubo wanechengwe mwena nga mwatanise dokole mirimo jamwe na mtubabuza kwa nyidala mwena bali kubanga mwiriba. Mwena polisi yavu miri debi kuruwa ebyo kutuwa lida amateka mungalo. Kati nwecha diri de waluwa mbio mzanyu wa ragibe mamita saidini gogodio. Ya kubidua bubinyo era na vambula mbwe nseno nga wamukuba wade wamukuba boda boda wamutebezo kubanti ya wade mubi ino ya wade wali mukirwa municipality so bambi ya vude mbula mbwe nseno ndabia kongo na kwa bagendo muzika
2: kule ulida
0: na ye reporti yo mwaka kwa mkubibili mwabili muetano tunulida kutuwa lida mateka mungalo chiga mbo kubanti no abantu wabali ye mwenda mwatano bebafa
2: mumbele yobwetyo
0: mumbele yobwetyo
2: kutuwa lida mateka mungalo
0: bebafa mumbele yokutuwa lida abantu eche kusa kutuwa lida mateka mungalo ripoti ya bili ya bili mwetano abantu wano bafa nga bili kusa kufintu vye nja ulo nenga abafa bo nga bavudde ku kizibu kya gambati no mateka mungalo batu alide olia ulide buli zibi kumi bina baba alusula mwaka ba ne ku social media kukuliko debate nene nyo abantu chisoka baba wede mwe subi kusonga yaba kudwa na bakwa sama teka wana adendi mkula bako ku mwogezo wa polisi mugwanga nga alimu kuogela konga agamba nti abamu kubantu baba gamba omuto jana omu kuata nga kubye mwanyi waita oda chika buda chika nga na mara na hako maunga alikuchara ina omutu najia ngu musangu ya kudiza dala neemu babu yao nga ikola jeko zedua mutubade buwe nkanya so polisi noze cheta kwa kusensitizing nga abantu waluwa abantu abamu abatamanyi musangu kwa musangu chogwe imirirwa na ubute imirirwa sebo era museba teka nebo ba wankutenga ni kumwanyi zonzi urura
2: noga
0: nebo kunoga ngogo musangu mateka nebo kwata na utwala na onteka yube paba abantu wangu basoro kujane ba ne imirira kumusangu ogwo kati abantu abamu waliwo kwe kutawodoza waliwo kwe kweta ago kusome sebo oba nenga basinga baba gamba kati abantu subiri ba wedemu mbade ni mkula bakuwa neo ebibine biluandizi bia mate bia dembeli obuntu abantu subi baina tone nyo mitongo lebyo kweli nda ilaka nukikamuku mwone robulaga nti baba ntolu kwa ato omuntu baga la bokoti yetu ulire woku banga bachi baine jana agenda boti bale ngira yobuchi sono lecho doza mitongo lebyo kweli nda beta gara byo kuongera mu kuteka mwa mayi soko kusomesa abantu then nabo kolomo limu gwabo guba subirwamu
2: kati akalaba bakagana bana abaso muntu bo bakasomera wa
0: abakoze iki
2: ababa boda abaso mu
0: wala gibe alche to get chikirizi bwana ebo olokuba ntina abantu subi bayina tono kubanga mu mateka guto ina kuyinza bubonereza muntu omuntu azizo musango mukwate mukwasabe byokweli na mateka gakolechi
2: gale mure
0: kati bora baba kolera wo kiregeza ati baba zo kakasa ati lije baraga
2: bamugenda kwero situ paka jiji sembere
0: aji bwechandi bade na ibantu baraga ati bora bachikoledwa wawo kubanga bantu olide ngaba ujaba kubama simu wana ndio lija ya naba kucharo obane yewera naba baroga kamba komere wo stuf mwenda buli akoze ko bulabe kamba komere wo muba buli yao
2: nga uu ebanna
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa bulijjo bana masaka shift initiative limited otegeke domole so gutambuzo mwaka okuvanga tano paka 10 na june e masaka kusaza ground zi tunabera mu mwoleso atu kwegwe byobusunzi ne byobulambuzi mujja tukulabye twetaga ku miwanda egisalidwa ko na mwabasubuzi muitidwa mutunde byamwe naba tusachinomu mubukinge bidala jamwe kati ngamukuba kuziro musambo musambo biri anamukaga kinana mukaga kinana mukaga atu bakuletende ne Robinho, Kubamuzu, Emarasi, Maya, Konya, Pima, Nebirara, Bouncing Castle Sabana, Nesakasi, Nebirara, Okogatokon, Dongo, again, Kubanga Paco Case of Ude, Okuigra Kuminiketi, Osasuran Kumipiri, Nokurabi Soro, Kumipiri, Nenga Mavana Tanga, Somero, Wanaru Kumiruku.

0: cup entuufu. Kale no febe na tubirinze tulabe embera nga bijjo kubiranga te etambula era we tuli mu nteekateeka za fezo na ojja kubiranga te obirabira ddala bulungi era obitegeya ddala bulungi. Ebisinga tujja byongera kwali ku saawa 10 paka saawa zijja kuwadda 10 nemu na danga tukubira tochi mu pakai za World Cup nga bizigenda kubiranga te zitambula. So tova Radio Buddo, radio iyo muntu wa bulijjo.
1: Yabane Sports Analysis. Sports Analysis. Wano program sedukera. Nibu wakati msawe yokuna. Esawe yokuna kumekeza program sedukera. Nesta ni Biki Bank. Buli lugendo. Lutani kano kusemvula. Buli chiloto. Chikulanga chinyuevu. Gwetubanga tutambulide wamu. Stand Biki Bank. Edunga mziwa banki nkule ya Uganda.

0: kati miaka bidu mwetano nga fama kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo.

0: imbaka kagwirawo mu program sekukera nga kabade ka kusubwa ko Kazira Health Products abakukolira byokunywa birimu ekirisa kati nywa Kazira Power Tonic Ready Tonic ne Kazira Fit Fruit owangule birabo omuli motoka Toyota Fielder pikipiki amagali esimu za smartphone sente nkalu ne birala oduvanywa lokutambuza musawe zozo na kati nafika tukulekera olunako obadde olidisa program sekukera sekukirisa uyokuna Nestan Big Bang buli lugendo lutandika n'okusenvula buli kiroto kikulanga kinywevu bwe tubanga tutambulidde wamu Stanbic Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda esawa wano ku Radio Buddu esawa zili nyezo okumacha budde bwa kalasa mayanzi webale kuuliriza Radio Buddu kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana n'omuntu wa bulijjo kali nywererawo webali kuwuliriza webali kujye kumirako
1: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo
0: amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika ganoge mawulire ku 9-8-9-5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo
2: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo bali kwanga ogyekuumiddeko mawulire gavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nze Prosy Kabanda na Nyanze Abakristu bonna basabiddwa okwetegekera obulamu obutaggwaawo nga bakyali ku nsi kuno kibasobozesa okutuuka mu bwakabaka nga bamaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Father Kato abadde akulembeddemu ekitambiro kya Misa ku kyalo Gulama Nakatete mu ggombolola y'e Buwonga disitulikiti y'e Masaka mu kuwerekera abadde munnakibiina kya NRM Kakongoliro era ng'ono y'abadde omutandisi w'essomero lya St. Gerard Primary School erisangibwa Gulama kati omugenzi Kirumira Francis. Father Kato ategeezezza nti obwakabaka obw'omuggulu abakristu balina okubukolerera naddala nga bakyali ku nsi kuno nga bakole ebikolwa ebirungi era atendereza nnyo ebirungi omugenzi Kirumira byakoze ng'akyali mulamu omuli okusomesa abaana b'eggwanga n'abasaseredoti nga mwabatwalidde era abadde muzadde wa bonna. Omugenzi Father Kato amwogeddeko ng'abadde omusomesa omukozi abadde akolanga teyeesaasira.
3: Mukama waffe Yesu Kristu bwe yali ng'atuma abatume be yabagamba nti mugende gambe abantu nti obwakabaka obw'omuggulu bubasemberedde. Obwakabaka tubutandikira ku nsi kwe tuli nga tukola ebirungi ne tufuuka abalungi ne tugenda walungi. Tubutandikira ku nsi nga tukola ebirungi. Ebirungi bye tukola bye birina okutusindika okugenda oddawa awalungi. Ebirungi ebimu Masakyuma ebyakozi by'ebyo ebyogerwako. Obwakabaka obw'omuggulu tubutandikira ku nsi. Ennaku zino kati oli alowooza nti obwakabaka nina bukolera wano kawuka ku nsi n'enziba n'entulugunya n'endoga n'empayiriza.
2: Ate ye bwana mukulu w'ekigo ky'ebisanje Reverend Father John Baptist Waswa Sendaula asinzidde wano n'asaasira nnyo ab'amaka g'omugenzi mwabadde awangaalira olw'okuviibwako omuntu abadde akulaakulanyizza ekitundu. Bamulekwa nga bakulembeddwa mu Kirumira Francis Sekito Maka n'abalala nga bali wamu ne Nnamwandu na Nyero Valesta. Beebazizza bonna abababeereddewo naddala mu kulwaza ate n'okufiirwa omuntu waabwe. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka omulonde munnakibiina kya NRM Kakande John ategeezezza nti bafiiriddwa munnakibiina abadde empagi Luwaga kyokka n'atendereza ebirungi Omukama byamukozesezza ng'ali ku nsi kuno era bagenda kusigala nga bamujjukira.
4: Tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi abadde abudaabuda ayamba abaana abanaku asala emisango egy'ensonga amanyi nti kaakati ono omukulu ono muto gamba tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi ng'ow'ekika mu b'ekika ky'engeye abadde Mpagi Luwaga ate ku sayidi ey'ebyobufuzi abadde musajja wa NRM era ne NRM era eguddemuko era enkyukwe mu luka gwe Gulama. Twagala okwebaza Katonda nti era kasita aweereza bulungi ate agenze musajja mukulu ate asiimiddwa kuba bw'otuukawo abantu ababadde abayitirivu bamuziise naye nga bonna batendereza ebirungi by'akoze. Ndowooza bannaffe mwenna abali eyo tufube okulaba nga tweyisa bulungi kubanga ebikolwa byo bye bifuula ekitiibwa kyo mu kuziika kwo. Ebikolwa byo bikuwerekera era nga ddiini zaffe bwe zitugamba tweyise bulungi nga mwami Kirumira bw'abadde era naffe tujja kumulabirako.
2: Omukolo guno gwetabiddwako abasaserdoti Banadini, abakulembeze okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo nga kw'otadde n'abakungubazi abalala bangi okuva mu bitundu ebitali bimu. Bwe tuba tweyongeddeyo, bakansala b'ekibiina kya NRM mu division ya Central Municipal y'Emityana bakunganidde ku Enro Hotel mu kibuga ky'Emityana okusanyukamu awamu n'okwebaza Katonda eyabasobozesa okuwangula ebifo eby'enjawulo mu kitundu ekyo, nga bagamba nti ekibuga Mityana kyali kyawambibwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Okusaba kukulembeddwa omusumba Margaret Mutesa Sira, asumba kanisa ya God Hope Deliverance Church esangibwa ku Matutuma mu kibuga ky'Emityana, n'ategeeza nti bano okuwangula akalulu kyali kisa kya Katonda, era n'abasaba okugenda mu maaso n'okwekwasa omutonzi mu buweereza bwabwe lwe bajja okutuuka ku buwanguzi awamu n'okukolera abantu.
5: Waluwe yali agamba togenda kuyitamu, naye Katonda olw'okuba yali asazeewo wayitamu. Bayibuli egamba tewali bukulu butava eri Katonda. Katonda yagaba obukulu, abantu ne baba tebaagadde nga Katonda asazeewo akuyisaawo. Ate Bayibuli n'egamba mu ngero nti akalulu ke kajjawo enkaayana, naye gwani Katonda gwe yasemba n'oyitamu. Waliwo abaali bakusinga ssente, waliwo abaali bakusinga okwogera, naye Katonda n'akuteekako ekitiibwa kye n'akuyisaamu.
2: Minisita w'ebyettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga ate nga ye mbaka omukyalo wa disitulikiti y'Emityana Judith Nabakooba Nalule, yeebazizza bakansala bano olw'okutegeka omukolo ogw'okwebaza Katonda eyabasobozesa okuwangula akalulu ak'obubaka nga kw'otadde n'okubeera minisita, era n'abasaba okukolera abantu. Bano bategeezezza nti bingi ebyaliwo naddala mu kulonda, wabula tebyali byangu ku lw'ekisa kya Katonda NRM n'esobola okutuuka ku buwanguzi. Era yasabye buli eyawangula okukola ekisoboka okunyweza obuyinza bwe baba nga baakukolera bantu, n'ategeeza nti kijja kuyamba nnyo ekibiina kya NRM okuwangula akalulu n'ekisanja ekiddako.
5: Waluwe yali agamba togenda kuyitamu, naye Katonda olw'okuba yali asazeewo wayitamu.
6: Bayibuli egamba n'empagi ssatu, kufuna buyinza, kubunyweza n'okubulemeramu. Kati twabufunye, kati ekiddako kubunyweza. Tubunyweza tutya nga tuweereza abo abantu bye batusuubiramu? Kino ekisanja kyaffe kya yero, tuteeka okukola enjawulo okusinga ku bannaffe yadde bakola. Olwo tujja kuba tubunyweza ate tubulemeremu nga tuwangula n'akalulu akolaki, n'akalulu akajja. Banaye temuwangule, NRM esigalemu tubunyweze. Era bwe tubeera ne bannaffe obagenda baga Museveni atukubye emyaka ana, ne mbaga ki ekyo kyennyini oteekwa bulemeramu, oba ana oba nkaaga toteekwa buvaamu okujja nga Mukama akujjulidde. Era nammwe temuvaamu bassebo ne bannyabo.
2: Bwe bubaka bwa Minisita Judith Nabakooba Nalule obwatuusiddwa Kizito Gumira Omar, nga ye mukulu w'essomero erya Pride Secondary School. Ate ye Mizimbo Yusufu, ye ssentebe w'ekibiina kya NRM mu division ya Central Municipal y'Emityana, agamba nti kino bakikoze kubanga Katonda yali nsonga nnyo mu buwanguzi bw'abakansala, naddala abo ababutuukako, n'asaba bakansala bonna abawangula b'ekibiina kya NRM okukolera abantu kubanga abantu baabalonda nga babalinamu obwesige.
7: Ku Central Division nako bakansala ba NRM 13 bali baliyo basatu, naye 13 aba movement nditebagenda kuwakula ntalo na ba technicals, bagende kukola kyabatuteyo na butabeera ba yes persons ekibuga kya fetch demo.
2: Amawulire ag'obudde buno geego tova ku radio Budu Radio y'omuntu wa bulijjo, enze Prosi Kabanda na Nyanze.
0: Gigaba dama ulide wana kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomtu.

0: babanga bakuma obutonde bwensi muchimanyi embera yobudde chuse chuse nyo era olokuchuka chuka abalimi banji bakoseddwa nyo abalimi abalunzi nabalaba kole bintu ebidala bakoseddwa nyo lwembera yobudde echuka chuka enkuba techatonnyanga bwe yatonnyanga luli techatonnyira mu kiseera kyayo ensonga lwaki ebirime bingi bikosebwa obuwuka bungi kakati obulya ebirime byetusimba n'osanga buli kaseera twetaagisa kufuuyira n'osanga ebisolo byaffe betulunda oluusi bibulwa amazzi bitundu byetulimu omanyi mu bendo lino tulinako ettundutundu erya kato korido wali abalunzi abangi ab'ente embuzi n'ebirala kakati weesanga nga neete tezisasobola kufuna mazzi gamala mu budde n'omuddo ogumala awonno abalimi ab'enjawulo bakoze kinene okulaba nga bateekawo embeera ez'enjawulo ezibayambako okufuna okutaasa obutonde nga bayita mu kulima mu mbeera ez'enjawulo leero tukuleetedde endowooza z'abantu ba bulijjo abalimi ab'enjawulo nga batubuulira bo kiki kye bakola okusobola okulaba nga bakuuma obutonde bw'ensi n'okutaasa enkyukakyuka y'embeera y'obudde nga bayita ate mu kulima ate ne mu mbeera endala yonna gw'osobola okuba ng'olina kyokola ewuwe eyo ne na buli omu alina kyakola ewuwe bano be tukuleetedde bakugu abamu naddala mu nnima mu kulima okw'enjawulo buli omu alina amagezi g'akozesa nga yeeyambisa by'alina byalima ne byalunda okusobola okulaba nga alwanyisa enkyukakyuka y'embeera y'obudde n'okutaasa obutonde kakati kye tukuleetedde olunaku olwaleero bwe tunaamala okufuna ebirowoozo bya bano naawe ojja kuyita ku ssimu zaffe tubuulire weki kyokola oba kiki kyolaba ekyandibadde kyetaagisa okukolebwa awakaawo oba mu nnimiro yo okusobola okulaba nga otaasa enkyukakyuka y'embeera y'obudde era tusobole okukuuma obutonde bw'ensi buno ate tusobole okufuna buli kimu kye twetaaga mu budde aye ne bye tulima bisobole okutuviiramu obulungi tugenda kufuna endowooza z'abantu bano aye naawe mu maaso eyo ojja kuyita ku ssimu zaffe ojja kubaako by'otubuulira oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo puroguraamu twezimbe
1: wakabaale muluka gw'ekibisi gomula lwabenge kirungi nnyo okubeera n'ennimiro ng'erimu emiti kubanga emiti egyo ddala waliwo egireeta egikunkumula obukoola obuvunda kaate nabwo bwongera bulungi okugimusa kuki ku ttaka mwegyo emiti mulimu kati nga emigavu emituba n'emirala ate nga emiti egyo gigenda okutuyambako nti n'okusaka enkuba bakati wano obuzibu bwe tulina bwe bwekyeya ekyeya kitukosa nnyo olw'okuba nti tukyalina miti eso singa tusimba emiti egyo nnimiro zaffe naddala mu mwanyi kyandibadde kirungi nnyo omuganyulo omulala gwe gw'ensalosalo nnimiro zaffe ezimu zibeera ku butunumbatunumba kati ate enkuba bw'etonnya mukoko oyo atwala ettaka so singa tuba nga miganyulo gyaffe nga tusima ensalosalo amazzi ago ne gaba nga tegakyasobola kutwala ttaka era mu ngeri y'emu twandibadde n'oluzzi mu nnimiro abayeesobodde nga oluzzi olwo lusobola okutwa okufukirira ebirime byaffe makati weno waffe tulina abalima ennyaanya abalima obutunda n'ebirime ebirala ebya sizoni emboga sizoni ezo ennimpimpi ngaate baba beetaaganya amaki amazzi kati omuntu nga tali kumpi na kisenyi kusobola na wali kuddaamu kugira kusakayo mazzi waaba n'oluzzi lwomu tekimuyamba nnyo sinakindi n'okufukirira emwanyi kubanga ti emwanyi tuzifukirira ate naddala ento kubanga zo zitya nnyo omusana ne kati bw'oba n'oluzzi lumuli osobola kufunamu amazzi n'ogira ki n'ofukirira emwanyi ezo ebitusoomooza abantu ndowooza kati twasukkako obungi bw'abantu ate nga tukozesa nnyo enku amanda awamu n'okwokya amataffaali kati emiti ne tugitema nnyo era emiti mingi gitemeddwa ate etasobola kugira ki kuzawe chintu echo chitusomoza na ye zade tugenda tuchibulira kubana naffe mpola mpola mtu tugenda nga tugira tuzawo wachi lyo kutema soko malo kutekawo omulala gukwate bulunjo lyo kutema uguli akisomozo echilala ye nsigo jetulima nsigo jetulina tugenda mu maduka ogule nsigo tugenda kujitusa nsigo rusi nchupule aha nosimba kasoli notuka to amazo kumera ati nogena ngogendo za mchintu echo nacho chitusomoza nnyo ne bijimusa narudi nyenyi noteka kesi jimusa neno banga atatadeko neddagala erifuira walolo ogule eddagala noloza ntogenze kutamuddo nenga atoguwadde bubibuji eddagala lyo lyalifu awo simanyi bwe tuyinza kukikola kufuna obadduka nga eryo nti tulifunye oba tugenda emiwuula oba kabaale nga wano tusobole ngo kubanga tujjamu ebintu ebiki ebirungi samsa
2: abakugu batugamba nti okozesa nakavundira ng'obusa bw'ebisolo nga okozesa buno obukalimbo obuva mu nkoko tibuwangaalako mu ttaka okusinga ebijimusa bino ebizungu bye tugula ate ne mulowooza nti tebikoze ekyomuno kyewozaako
1: ekyo kituufu nnyo ebijimusa ebyo busa oba bwa nte bwa mbuzi kalimbwe nga era bw'okyogeddeko birungi nnyo era byo bikola ate akaseera so waliwo n'ebijimusa ebyanakavundira nga tumaze okugira ebisaanikosaaniko byaffe ebyo ebivunda nabyo osobola okubijjamu ebyo nabyo biwangaalako era abamu tubikozesa
2: nazzi kuno nga kasasiro oyo mumukungaanya bajajize wenakulira nga bajajja bamuyina n'ebinnya mwe bamuyiwaavu enkola eyo kyekyagidibya
1: enkola eyo mpozi kyagidibyako emirundi giringa ebiri oba ebintu biringa bibiri awamu kubeera wafunda omuntu talina waagenda kusima kinnya ate era kikyetaaga kimu kubanga olina okuteeka mu kino kiba kijjudde n'okibikka ng'ate olinawo ekirala ky'otandise okuteekamu kati olw'obufunda bw'ebifo abamu nekizitowa olina kugamba bwe nti nzeoba obudde si bulina obugenda okusima ki ebikinnya tugamba nibigenda nga bidiba budibi bwebityo bwebityo kweganya webali nnyo ebyamangu byo byatuleetera obuki obuzibu ate nga situgenda kubifuna wankati ng'ekyo kyandibadde kirungi nti ddala ekinnya weekiri osobodde okugjamu nakavundira n'omuteeka ku kirima ekyo
2: tuddeko kemabega obuvunanyizibwa obwo twabugabananga obwokusima ekinnya bwa musajja obwokukunganya kasasiro bwasinganga kubeera bwabakyala ebintu ebyo bakyabikola
1: abakyala bandibadde babikola naye kati ffe ng'abaani obuvunanyizibwa mu butuufu twabuvaako
2: n'ebinnya temubisima
1: ebinnya situbisima nga twekwasa nze sirina budde bugenda kugira ki kusima kinnya ekyo oba gweoyagala kigire eki kisime so baami ne mukazi watto naye amaanyi tagalina aganyiza okusima ekinnyangeyo
3: nze Nalweyiso Sara ndi mulimi era nga ndi mmemba w'abalandiza Kirose ebirungi ebiri mu kulima okwo kansookere ku kubikka buli lw'obikka naddala ng'ogeze obudde kati kangeze enkuba yetonnya maze okkabala bulungi ennimiro yange n'ogibikka amazzi ago g'oba obikkiddemu ebintu bino bye tuba tubisse bisobola okuuma amazzi ago mu ttaka okuyisa mu kyeya okugeza nti singa oba n'akatundukako olusuku kangeze nga kaayikanga bbiri n'ofuna ekibikka n'obikako yiika emu mugenda okuyita emyezi nga ena ku etaano nga kino ekitundu ky'obise kirina enjawulo ne nayo kiri ekitootabise kuba kino kiba kikuumye amazzi mu ttaka nga kisobola okutambula okubeera nga kiwaliriza okukuuma ombeera y'obudde singa gubanga musana nalwakuba nti ate nakyo kirimu okusoomoozebwa ku ssaawa eno okubikka twabikanga bisubi bye tujja mu bisaalu kati ensiko tezikyaliwo okuleka ng'omuntu walima kasooli ng'ate mungi kati bw'olima kasooli n'oggyako kasooli ebisoolisoole ebyo osobola obibikka ate ebisoolisoole ebyo kyenkubiriza abantu nti birungi nnyo kuba ebisoolisooli bikola emirimu ebiri bibikka ate nabyo byennyininyo ebirimu ekiriisa ate mpozi nakyo okugyako ng'ate woobisa babaddewo enkuyege zaate zinyumirwa nyo ekisoolisooli ekyo wano wenkubiriza abantu singa oba onookozesa ebisoolisooli ng'obadde oyina empawu mu nnimiro zo kyandibadde kirungi n'ogera akaseera ng'oyisaamu akadagala akatta zenkuyege ne ziba nga tezibyonoona twatunuulidde ku nnima ey'omulembe twatunuulidde okutema ensalosalo ensalosalo ezo zandiyambye emirundi ebiri ekisooka zikwata ettaka eryandibadde likulukuka liva mu nnimiro ne ligenda mu nnimiro za banneiba oba oluusi liriwa ku bisenyi kati buli lw'otema ensalosalo nimiro yu ensala amazi nebega bagale senga manje nkuba netonya eleta kabiri kuruguka lisigala liri mu nimiro yo nebo watademu chijimusa kangeze oba busango obo ngati wabutemera bulungi mutaka oba kakutanga kwetujja ku mwanyi era nekaba kakulukuse ensala sala zikakuwa dokubanga tikagenda wala kasigala mu nimiro izo ekyo kubiri namazi genyine nega matono awe gale gamye ebikola ebisigala obisigala binywa kati atenga nawe era ensalo salo zirimo kusomozebwa kukuno abantu abasinga sosola kutema ensalo salo kati bobanga toyina oka sente kafuna muntu kutemera ko olusi kikulemerera ekyo kubiri nensalo salo situmanyire bazitema kubato genda genda munimyo ntogenda kutema ensalo salo ngalu straight baina ebatulagira nti atoyido kutema amazi kalo boyino kubale ntambula ya amazi gabe gaina kutambula kati ebisitubimanya abasinga olusi ogenda munimiro yona amanya amatuno notema yo wosobode ninga eto manyi botema nsalo salo kino nsaba abalimi saba fe tubera nabo bongere okutusomesa batya batulina okutema nsalo salo ate baba tusomesa kale okusinga fefefe nyi ntweta gani tusoma kubanza ne mafunyo omukozi ngagenda kuntemera nsalo salo nzenga nalusoma nsobola mu amagezi agange gemmanyi naye nateeka mu amanya agage twatunulidde ku nnima nga mulimu emiti olima emiti olima mu nnimiro noteeka mu oba mwanyi ngezo nga mulimu emiti kirungi kuba emiti egyo naye guba mutuba muganda banga yogedde ku mutuba nti omutuba ogwo gutuyamba ogwo gwenyini nyini guleeta obugimu mu nnimiro olw'ebikoola ebivaako ekyokubiri amakoola agavaako malungi nnyo ku bisolo bwe nzijako amatabi oba amakoola ago nsobola okugawa embuzi oba ente kati ate embuzi oba ente ne nzijamu obusa ate ne buddayo mu nnimiro kati kiba kigenda okunyamba okugatta obulumi n'obulunzi byonna nga mbigattira wamu ekyokubiri emiti egyo gituyamba ku nku omutuba otema amatabi gwone gusigala nga kugenda ate amatabi ne gatuyambako okugafumbisa ng'enku ekyo nakyo kirungi nnyo kuba nti obutonde bw'ensi busaanyiddwawo lwa nsonga nti omuntu yeekwasa nti sirina we ngenda okulima miti kuba nina ekibanja kitono naye bw'aba asobodde okulima ng'asimba omuti omuti n'agufunamu ate n'ennimiro n'esigala ng'egenda mu maaso
2: eno mu bitundu by'ebyalo abakyala be basinga ndowooza okunyigirizibwa mu bimu ekisooka abakyala tukitwala nti singa
3: fetu tyaba enku fetu kimamazi egeta
2: omukyaba enku omukimamazi byonna ebisinga ennimi eno erimu amagezi agakwatagana n'enkyukakyuka y'embeera y'obudde esobola bayamba tya okuba weebulako omugugu egyo oba emigugu egyo
3: ekisookera ddala kansooke n'ekyenku tetukyalina bibira bye tutyabamu nku nga bwe nnaga nti kalongo situlina bibira singa tuba twalimye ennimi ey'omulembe nga mu nnimiro mulimu emiti ne bwe mba na mwana asobola gana wagula emiti egyo ntukiteeka ewaka nemanga ekizibu kyenku nkiwonye kikisooka ekyokubiri nga bwe twalaze nti era emiti gisika empewo ne tufuna enkuba bwe tubeera n'enkuba mu kitundu watulina enkuba nnyingi ekizibu ky'amazzi kiba kikendeera okunoonya nga amazzi tugajja mu ngendo empanvu kuba kimanyikiddwa nti wadde abaami bagamba nti batukimira amazzi naye obuzibu obusinga ewaka ku mukyala ku mazzi kiba ku mukyala kuba yakola emirimu gyonna egyetaagisa amazzi okufumba buyonjo bw'awaka kunaaza baana kati era bwe tuba nga situlina amazzi tuba tulina okuganoonya mu ngendo empanvu
4: erinnya nakitende
5: Batwali jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazi
6: faba tudde waguru wazi
7: radio buddu eno ye radio yo mtu wa bulijjo
5: tutugunda tuluguma tutugunda tuluguma tusindo koma tubwa tukirenzi yo na eno ye radio buddu radio yo mtu wa bulijjo

0: nga nolwalero bagira kuberanga bekalakaso okulaga obutali bumativo n'abagwira ogwanga lyabwe mu kwekalakasa kuno bannansi b'eggwanga erya Mozambique babiri baalusudde mwakaba nga bano baabaguddeko ekiyifuyifu owamalibu kyagwa ku nsujjo ne babakuba n'oluvannyuma ne babatta nga babalanga okubeera n'emputto ebalemeza mu ggwanga eritali lyabwe poliisi mu South Africa egamba nti yakola buli kimu ekisoboka okulemesa bannansi atogobaganya abagwira ekyobusosoze amateeka tegakikkiriza omulungi awuliriza gavudde ku Semazinga Africa.
1: Gubadofuna gema wulira okuva ku Semazinga Africa tukyakuleetera amalala wekuumire ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Amaulire, wano mchitongole cha maulire cha Radio Buddu. Wetu sinzi na kuku nganyiza maulire gona. Okufambuli kanyomero kagwanga, nebweduwe gwanga. Netuge kenenya, wamuna kuga sensula. Olo netuga kutusako.
2: Kadika maulire, nze sonko judi mzukuru wachisoro, oga kusomera.
3: Nze prosi kabanda na nyanzi, okutusaka maulire agobu budebono.
1: Amaulire buli sawa.
4: Omogave mzukuru wa nduguwa chibomba salim, nze ntere deoga basomera.
1: Ngaga kusome wabasomi wafaba kugwa benja ulo.
5: Maulire gabi abu subu zingan, oga kusomera ndi dembe Devisin.
6: Kade kamauli da gobu de unonga nunga kusamena andi sebufu matia.
1: Katuli di zanga mauli na matufa gesigika. Budi kade budi sawa. Ama uli da budi sawa. One of radio yomu tuwa budi jo. Radio budu.
7: Kasto uli da
1: buno. Kasto uli da buno. Ungo manji da wonti.

0: kuokusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilira kuba kunametali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanyevi singa o omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer ziku miwechi tongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dawa kubukade kumi amateka nubu kwa kulizo bigo bedirwa
1: Rainbow Agro Science Company Limited bebako li dagala read out edito mudo kufira damu milandira chikufira kukuru wa ukuda moku meramu ni milo yo olu ateta mekisi dagala likola kasori omuemba kune bijanjaro linongalide tero mudo kumale mieze satu ngateguze moku meramu ni milo chua bilima kasira kukwe gazanya kati ate posilini dagala liabi uka ngalite bisanyi mogo nebi uke bidi enduli nebi vale vio mti nebi kola batu kole de dagala adiko nisita edite nduwa dezoneza fango gamba ngaka tunyeze blaita kere bilime nebi lala kati ate tani kapu dagala liziza nduwa dezabraitizo na obutata taganya bilime guayeta ze dagala lino isangi mubakamu farm supply wamune mubansanja agrochemicals kubudu street mchibuga masaka wamune chotila mutauni ebukoma nsimbi isangi mubatamu kede agrochemicals ate kadisizo mubabukasa business store kuba kusimo okumanya bisinga wo noti bili noti noti mwenda noti noti mukaga mukaga noti oba ku noti msamvutane mu bili emwe mu nyatanu nya
2: mwami mwanje zirukide wonge wange biingase ebirime byange bigenda kufa tebiina mazi nyambisa ku pampu yo
3: ha mwanyi na zengo labye kubanganza mafuta olwali nya pampu no kugitere kanengi tereka doktora ga yataraga
1: anti ulira mwaba tamanyi pampu ya kickstart akuma ko linya ko nebigere abanji kiba manyinga mane makeup pampu sino sense pampu esteta ga mafuta ba masanyalaze okuzikozesa omanye kubetera okubula naye bobo lina pampu ya kickstart tewera likirira ene sunda maze kuva mu mita musanvu nega sindika jukira tenge liko ne garanti ya mwanka mulamba kati gwo mulunzi wente na wo mulimi gula mane makeup pampu lero okuva mu ba aloe plumbers mujibuga masaka ku budu street erango ono ye distributor wo mu masaka okumenya bisingo bakubira kuno ti musanvu musanvu bire chinana mwemu atanu mwenda atanu mubiri wasuzote Uganda kanuke kada kokuyimuka twakaya kane Amachago katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibonzi cho. Chakatandi kaputandi so kukwata omubabiro. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uwe sawe mu. Nesa wabili ya zo kumacha. Ulombagira uwefuni ya dachi kasatu ya zo uwelele. Ezikuwa ku M10. Wazikuwezi so nakuluo na. Katie chibonzi cho. Chifule cha abuelele. Kebela kubebi wo. Okuataganene ne familia yo. Opula ningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Choli no kola. Njiga stachi kumi. Stabili ya muhashi. Oba kuzesa my M10 app lero. M10. Together, our connection is unstoppable. Oli wakati musawe yokuwili ya program Twezimbe wano kredi obudu.
4: Chenda mumu nana kutonyeze mwane chenda mutana kutonyeze tan kredi obudu. Radio eyomuntu wabulijo. Li kredi obudu eyomuntu wabulijo. Nkweba zanyo gowe na chea tuwe kumide kukuwa mitundi beguange bienja ulo. Oli mulunzi wa nkoko za maji obaza nyama. Jano ama uli dege sanyo joli aba Bril Dins Organic Supplement vamo guwanga la South Africa bakwete de Cosdio Stop Organic Supplement. Chirunga chitabula mumere yenkoko ngano chino chiyambako okuziza no kuonya kosidiosis mu nkoko ebikabyonna ekirungo kino era kiyamba okujobu tuwa mu mere y'enkoko ekiyamba okutangira omusujja mu nkoko na dala oguzirumba mu wiche mu ne wiche nya ayamba obutawunyisa no obutatobya kiyumba kyo kale buli lwotabula emere y'enkoko emere y'enkoko zo teka mu Cosdio Stop Organic Supplement nyamumero mumere kilo chikumi oteka mu kire mu yokai yechirungo kino Cosdio Stop Organic Supplement musange maduka gatunda emere yenkoko mu gwanga lyonna e Kampala ku offices zile na tete ku Prime Village Mall room number B41 ya mall etunude mu park yenna tete aye Masaka mu Buddu wano ja kubasanga ku Budu Vet na maduka gona gatunda ebyobulimi n'obulunzi mu kibuga Masaka wano esimu ojja kuyita ku note musanvu note 3 chinana mu biri abere mu biri abere mu biri note musanvu note 3 chinana mu biri abere mu biri abere mu biri oba ku note musanvu mukaga muenda chinana musanvu nsanvu musanvu nsanvu mu musanvu Note musanvu mukaga muenda chinana musanvu nsanvu musanvu era nsanvu musanvu kuwoburunzi wenkuko obwe yagaza kozesa Coccidio Stop Organic Supplement ogobendwa de munkoko zo tojja kudamu kwejusa kakati byebyo gwo mulunzi tulina okutambula na magezi agenja wulu kakati Budu Supermaize Flour ke kaunga kokka kati buli omuka yetanira kaunga ka Budu Supermaize Flour kali ku mutinda gwansi yonna tekali mu yadde food poisoning yadde nakam kaka kasibu abakugu kajudde bilisa kalungi kawomu keru bulungi yatenga kekebejeddwa abakugu gwo musobuzi obwesomero na waketaze mu bungi kuba ko not musanvu chenda mumunana chitana mumuenda atano mutanu not musanvu noti musanvu chenda mumunana chitana mumuenda atano mutanu oba ku noti musanvu munana biri kumina musanvu nkaga chenda mumunana not musanvu munana biri kumina musanvu nkaga chenda mumunana bokuba ku simu ezo akaunga kana kabudu supermaize fula bajja kakutusiza aka woli mubungi mwaba masomero abalina ebitongole byenja bulunga mwandi tazo bubunga buno mubunji abasubuzi abasubula akamwa atina basubula mbusa obunji mwenna bokuba ku simu ezo akawunga kano bagenda kavuga okuva ku kolero bakaleta woli akawunga kana kabudu supermaize fula kakolebwa bana fabaruna agro business center SMC Limited ikabale bugonzi ya ulirizo likuredio budo yomuntu wabuli jo program tuwezimbe tulimusawa ya kubili nze sebofu matia ya aliwa kutusako program weno kuruwa munanga sonko jodi mozo kuru uwachi soro msawa weno yokubili era tucha tunuride songa yemu enchuka chuka yembela yobude mwena mjimanya ngerije kose zamu abalimi na abalunzi yokuitu ule guanga leona kasera katuka nga abalunzi tebacha ine basobola ya doku jamazi jamazi gakaze mrezo nga atie nkuba teto nya ate bisolo bya benga byeta go kunywa amazi batuka nga tebacha ine ya domu do ogusobola okulisi bwente abalimi ebisera binji bali inde nkuba enkuba obudde buyandi badde to nyeramu no sanga nga sibwe to nye kati ne bageza ko kulinda ate ibintu abene bifa kakati enchuka chuka imbere yo budde yekosa nnyo wano osobola kusanga mbitunde imuntu kya osobola kufuna ku nkuba ne waliwo abati jifunira ko dala echo chava kuchi tusanyizawo butonde bwensi akati gwo mulimi munimiro yo nibyo kulango olimeyo kiki kyokozesa okusobola kulaba ngo okuuma obutonde okutandikira ddala mu nnimiro yo fenno kulaba nga tukwatira wamu okulwanyisa embeera eno ey'enkyuka kyuka y'embeera y'obudde we tugendedde mu bulangeri ne we twagendedde mawulire twabadde tumaze okuwulira abamu mu bukodo bye bakozesa abamu batugambye babika ddala mu kiseera kino kitubaddemu ekyenkuba bangi baabika ennimiro zaabwe basobole okukuumira amazzi ago mu ttaka kiseera kino kye tugendamu amazzi gasigale nga gali mu ttaka bala batugambye basima bakozesa enkola ya nakavundira abalaba tutegeeze zange bakozesa obusobu vva mu nkoko ne mu bisolo okwongera okuteeka ekijimusa naddala ku byebalima n'ebirala abalaba tutegeeze zange bwe basimba emiti naddala emituba mu mwanyi obooli awo awamu ne mu nsuku n'ebyala bingi gwaki kyokola tukyeyongerayo oli ku radio Buddo y'omuntu wa bulijjo katweyongereyo n'endowooza z'abantu baffe bano abalimi baffe bano okuva mu bendo ly'enjawu lino ery'e Masaka ate maaso wali nga bwena kutegeezezza naawe nja kudda gy'oli otubuulire ky'okozesa oli ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo
5: nyeri yange namyalo anere era nga ndi mmemba nze nsalosalo nzirina mu nnimiro era nali sinaba kutandika ziteekamu kale ng'oteekamu ebijimusa enkuba nejja n'ebikuluggusa nebikkirira ekati okuva nateekamu ensalosalo amazzi gadda ne gatuula mu nnimiro
6: ennimiro yaliko obunene ki
5: nga emwanyi ziri nga muyiika
6: olinamu ensalosalo nga mmeka
5: ensalosalo kandabe ziri nga mukaaga twetaagisaamu wamisomo nange ekyo nakikola nga nze so nga siri ku magezi g'abalimisa
6: nosima ensalosalo z'omukaaga muyiikayo olimaki
5: mwanyi
6: muyiikayo eye mwanyi kati oluvannyuma luli ettaka lyali likulugguka kati terikyakulugguka
5: terikyakulugguka
6: olabawo enjawulo mungimuka n'enneeyagala y'emmwanyi ezo mwazimie mwe salo salo kusinga wezali luli
5: nja ulowele ya amani kuwela na wabochi la wabula vinga nuwaba mwana muto elava alava kuwela uluwa nga ujimu wano wali ujabu itambu isi katinga vitula nja ulowele ya amani
6: ngojie kukwa atireta kubuta kulungu kensalo sale uzuziku yamba chechila
5: nsalo sale la ziyamba kunganyo ujimu ziyamba ujimu wana vitula mnemiro nsewa
7: pozi nze ku nsalo salo nsalo salo zo nzidina mnemiro nyingi ila nene ni manze nyambi chuwavu uluwe nsonga nti ninobu sa elebi selebi singe nimiro zi wasinga tuteka obu sa
6: toko zesa kubijimu sa vizungu
7: ebijimu sa mbikoze sako mumwanyi ewamu na ye wamu tuteka obu sa kubanzi chansi jenyino obu sambu lina waka bulirubanyuma lwa miezi mukaga nsobulo kutike mwato kabili ezo obu sanga nizigenda mnimiro ila ninawo akatundu kari kanema nga sikali yako ya dechi janjalo ya dekasuri ya dechi toke na ya akatundu ako nasobulo kate kama obu sa na ebisa gazi binu yoga anti oyeze chilalo ebisa gazi binu nga boyola bosulambo bosulambo ati waliwe chitoke ila na otuka unulabange vitoke virunji ulima webi janjalo nebibala nenga teuli chalite chikola chalite chisoboka katinenda banga omugaso gwa nakavundi na gonga mulunji nyo ereni miro nunji atenze nsalo salo tuate mensalo salo nenteka kevi sagazi
6: kumsalo salo
7: nsalo salo salo kulike kevi sagazi mumuanyi
6: kati ulimu kuba ebi nyonyi bibili nejinjali
7: yeseo
6: kufune mere ye nsolo
7: mere ye nsolo ate no ne no funa no obujimu ne obujimu ne butagenda
6: nezo
7: ku dessert na kavundira
6: ate na inadayo
7: na ne inadayo mwanimiro
6: lulinga tonatani kakozesa na kavundira
7: nasa
6: enkoze sa ebijimu se ebinje ebizungu na kati bwo bikozesa kyentegeza anti musente zo waliyo sasanya ku bijimu sa zili zitya kati
7: sente era kati zetu lako kwa lwe kitundu kyoga nti kitongenda kisamu busa kine kitundu kuba nti busa tebusobola kumala yo nimiro yonna na era ngo sala ke kitundu loga wano tutaddewo busa wano ne tuteekawo ebijimusa no labanga abadde agula ensawo ze ebijimusa 30 sobola okugula 2 no manti ezisigadde zigenze mbusa
6: waliwo bye batugamba nti obusa tebuba
7: ato
6: okuze se bizungu be babaza okusinziira ku experience yo okino otya
7: obusa lwakuba nti obusobozi bwe butono n'ebijimusa ebizungu twandibadde tubivaako tukozesanga obusa kuba obusa kye buyina bulwa mu nnimiro bagenda natuga nti bumalamu emyaka 2-3 n'esi emyaka 2-3 businga
6: nga mwebuli
7: nga mwebuli kubanze nyina wenagula wetwagula ekibanja wali bali balundirawo nga kyali kyabalaalo naye bukyanga tukigula kati kigenze emyaka ndowooza nga 2 tulimamu emmere no simba mu nechitoke na yeto yongera ko busa na yate chitoke kyo simba wo sanga nga chirine chitoke nga dunji ne nga toyongedde mu nakavundira yenna kati kiraga nti obusabu lya abalalo bwe balekamu bwe bukyakola
8: kakati nze okusinga nkozesa ennima ya mirundi ebiri ensalo salo zo mweziri naye okusinga ziri mu mwanyi wadenge mwanyi zange era n'ebitooke mu ebiri ensalo salo ezo nange mu mbeera yemu nsimbako ebisagazi nsimbako amalagala ga lumonde agaliisa ensolo zaffe zine nyimpi naye nga lulinga sinatema nsalo salo ekyamazima ekibanja ekyange abakuwa obujo abakiwako obujulizi kiri kaserengeto era bwotunda ku lusalo salo wakola ekiwonko kinene nnyo olw'amazzi naye kati mu nnimiro ekyamazima enjawulo nnene olw'ensalo salo ezo ezirimu ekyokubiri mu bitooke nina akatundu era sobola okuva wano n'ogenda n'okalambulako n'okalaba nkozesa nakavundira wosisangawo kijimusa kizungu teekawo nakavundira ate era n'obusa bwennyini nyo era wosibuteekangako naye nga wanyirira mbika bubisi kati ne nkozesa ninawe kidomola kyange ekyomusulo nevuli yaffe tujja munku n'ebikola ebitwetolodde katuyina omululuuza tuyina kye bayita abamu tuyita kimyula abamu ne bakiyita ekyo kimyula tuyina kamulali naye kati kamulali takyalabika ne taaba kati waliwo era emisomo gye twalimu ng'ebintu ebyo tubinyika okumala ennaku 14 kati n'obijjamu bw'obiteeka ku kitooke ebikola ebintu bibiri bitta ebiwuka ate nga n'okujimusa bijimusa kati ebintu ebyo binyamba nyere ekidomola ekyange kibeerawo emmanju kati okwani badde ng'obusa bosi buteekamu naye bwenjola kali kakyemba kabamu omusulo ogwegata n'obusa kale nsobola okuyiwako oba obusobo nembukozesa oba omusulo ogwo nenkukozesa ku biri byenkugambye ngo gw'abantu gwali teguweze naye nga kale era bw'otuuka olaba nga bya mulembe nnyo bakuluwedde abakitadde bankyalirako gwali musana nga mungi naye nabo baakyewunyako abasanga gwo walina kiragalanga w'amaanyi era na kati kiragalo ya badda cha 10 dola kubanti kati enako ezo nga asatu January twafuna kuchibuya gali munji nabange bitoke byonna yabimenya nera bizeewo labanti wati enkola nga ya mulembe nenga nokubika tubika nga bitukoyesane na kavundira wa foyo owabulijjo
9: ngoje ko ndi enkola zoli zokozeseza ko
8: rid yes sir
9: oyine enkola endala zoli omwetefute okutani kukozesa
8: zani omwetefute okutani zokozesa kati nga nzija kwa zino zenkola ezokutema ensalu salu okujjako kati endala jenno jendi omwetefutefu ya kusimba miti ejo jebatu gama kati tulitu ate machama zanze chimacha chalimu miti mingi ne kati mitono watuzi tema mungi jireta kauka ne kati pazze batu somesa ntio mtu babo gusbobe lango guwa wagula ni guwamvua ne usayanga kugenda nga matabi sima anji gusigale ni miro kujikuma nga obutonde wensi kujikumi ya mpewe jia atenga na imu anitezi kozechi tezikaze chichu chenete steso kola cha kuongera kusimba miti na dala ne kunsalu salu
10: ilinya liange kala ngoma toko Godfrey nze mwini nimele nchaji na muku miti na dala nina mwini miti jayi wala kweza ngafe ne na hivyo chanda nimele za mwini yeju chenjila vieko ndi eshi ya nipa chizena chana niso kuocha mbutufu umuanyo guli mumuti kutu aliziza akasea kwa kuowa guguru wawo ne kuchen salu salu nina mkale nasimako kubanga wechi tongo lichayu kwa kufawa wajini watu sumesa yoko misomo ne sime salu salu zari nga bili mnimiro yangi ilanga banda jede kwemba simetaka ne futi nkole futi kumi nkekemu sitepu nzilemu nkole futi kumi ne nchukola kwe chungi chena chukola ku ne chenche nyo niliza muti nagendo kuita yungi mkube tonye na vaku lugulio nisingeta mnimiro yu nasanga mazi megalimu salu salu ngatu di ichitali uwe mabega yona katine manti amazi kanoko nagabande kampita ko buyisi nyakato amazi ako nasingana mu nimero megali katu ne manti nimero yangi aga amazi yekanywedde chino chibanti chanyamba ko yenga zombu tufu ensalo salo ku banti amanyi no busobozi nenga ensalo salo mungi nyomo nimero nze wena zisima ko mbutufu natoka nenda banga waliwe njabulo kubanga baso kanabanga tisimeta hango itunuze nguluza ngana limanyi nyina kuti simanga teke manga ntangira amazi chikalaga nenda gendo kanda tunko ko kwetonya gasoka kwata kutaka nina ye chenguru negasoka neganyela kawo neganyela mu lusalo salo atina manda galo hagasinga mu lusalo salo lala kale chinto chino chibanti zichanyumira mukola kuba sasa makumaliriza yo rembera yo yemi munga mingi naka sente katono kale nemba nga mumbera bwetyo
9: oluvanyuma lwo kumanya nti ebiganyo mingi olumu tulikola nga tulowoza nti tuzanya mu buzanyi tusaga mu sazi tukola mu kugezesa na oluvanyuma lwo kumanya nti emiganyulo egiri mu kusima ensalo salo no kubika okukunganya amazzi no kulime emiti nga tujirimira mu birime ebirala gwe oli wiringi okwongera ye ensalo salo ezo zimalirize ziwa
10: butereevu ekyo ndi mwetekefu kikolo kimaliriza kubana we nalaba ko nasimako nalaba nga kiri bulungi
11: amanya mpiti bana matalusi nze ku nkoze sayo na enima je bawogedde ko nandi agadde enima eyensalo salo naye kati nganze mbadde sinaba jituukako eranga simanyi basima batya bakoze sabatya naye nga nange nesunze okutandika kukola bwentyo nga muwe mukola nange mpulira nga nkyagala okuteeka ensalo salo mu nnimiro
12: amanya nanjobe prose nze mu nnima njagala nnyo okukozesa ensalo salo ezo n'okusimba emiti kuba mbadde sinatandika bikozesa era kukyenjize era n'oluva wano enkya gala nsimba y'omuti naye weebuuza tikweja emiti gy'osimba kajibe emiti waliwo omutuba ogwawulira wansi tomanyi owa mutuba ki oba kikaki kya mutuba gw'osimba kane nsaba batwawulirewo ku miti gye tusobola okusimba mu nnimiro tumanye muti ki tiwa ogusimba gwe tekuleeta kiwuka kingi mu nnimiro kinakyo nkimanye n'ensalo salo naali yagadde naye amaanyi ge matono naye nga nja kusobola okugezaako
13: kobusinge aneti ni mutuuze w'ekyalo kye Kabale okusinzira ku byempulidde by'okulima ebiyinza okutuleetera ebirime byaffe okuba obulungi naffe ne tubeera obulungi ku by'endima yaffe okwo kutema ensalosalo mu nnimiro ensalosalo nungi nziwulidde nungi nange mukazi simanyi bwe bazitema nange naye mpulidde okuzitema bulungi nnyo okubeera mu nnimiro zaffe zikwata amazzi mu nnimiro n'ebigimusa ebyandikulukutidde awalala ne bibeeramu mu nnimiro yaffe naye nze nganze mbaseesobolidde okuzisala naye n'emitejo nga emiti mba simanyi nti nsimbye kitiiki ekiyinza okuleeta omugaso mu nnimiro yange njagala omutoogo nga guyina omugaso nfuneko eddagala nfuneko n'omugaso gw'ennimiro yange nogwe kitundu kya fefe na ntegere nto mutigunu nebwe kiba kitya sinza kugujyawo kuvanga gwino mugasomo nimiro yange gwino mugasomo kitundu kya fe uva wari we gempu ridege dagara aho ugunda yenza kwegombe dagara riye wagundi nagende wange nagamba nti edagara omutigwe gundi guriwe wagundi
14: amanya namuganyi matirida nalongo nange kuba bingi betu bade tutamanyi niyete katifa abasomye tufunye omukisa tugenda kutandika okukola kuba ensalo salo zino njirabye nga kintu kirungi nnyo okuteeka ensalo salo mu nnimiro zaffe okusimba emiti emirungi egyo gye batugamba kuba senga tutandika okusimba zemba ndaba ne bannaffe baabagayaddemu baabalina okufuna ekirowoozo ekirungi n'agamba kuba kakati ndabanga waliwo omuti gwe bayita mulinga baagenda ne baguleeta naye abantu baagwettanira batono abaali bagusoose era gyali mu misomo naye abantu baagenda bagwogerako eddagala abantu bangi baagijjumbira ne batandika okugisimba naye kakati mulimu emiti mulongo gy'agambye girimu eddagala tubadde tusaba emiti egyo ssebo tusobole okugifunako twongere okusimba ku miti kubaffe emiti gye tulina mu butuufu tegirina mugaso emiti gye tulina sigirina mugaso era tugitemye olw'ensonga y'okuba nti olumusi we guli akawuka kali awonya akali emmwanyi naye tubadde tusaba kwegya emiti emirungi ate kati tufunye n'emisomo nti oguwa wagula gudda waki waggulu tubadde tusaba emisomo egyo ssebo mutwongere okutuwa ku misomo tusanga gye bujja tujja kuba obulungi twongere okusima ensalosalo tusobole ebintu byaffe okuba nti bitambula bulungi ssebo
8: nsaba ebitongole byonna ebibeera nga bisomesa bitusomesa okukolera awamu kwaba tuba nga tusomye okukolera awamu katusobole okuba nga abamemba babananza kirose buli omu agamba amaanyi n'obusobozi naye nga bwe tugamba nti ku lwokubiri tugenda wanaalongo mu kibanja kye tutema nsalosalo tuyiga ate nga bwe tuyambako omunaffe tugatiramu amaanyi musobole okuvayo nga mutemye ensalosalo nga ttaano kali ne mmanne wiiki eneddako tugenda wa mmemba waffe omulala ne mumba nga mukozeseza gurupu yammwe mubadde mutereka mwewola naye kiki ekituyamba mu bulimi okugyayo obulimi bwaffe bwe tunaagende wa kyamaani waffe godi tutemayo ensalosalo nga tukolerwamu ngaaba gurupu nenkya netugenda ew'omulala nayo netugenda ew'omulala kigenda kuvaayo nti gurupu yaffe kituufu eraga omulamwa gwayo nti eyimiridde ku bulimi kubanga tuba tukola bine byaffe ebya siriki bye tuterekamu ate nga n'ebyo nnimye tugendayo netukwasaganya amaanyi ago kuba bw'otunuulira wano buli omu akugamba kale era amaanyi sirina obusobozi sirina sizimanyi nate ffennaffenna nga tuba tewali tetuyinza gaa nti ffenna situmanyi mulimu abamanyi mulimu abayina amaanyi kale tukolera awamu kiba kituyamba buli omu okubanga ennimiro egisanga erimu ensalosalo ekyokubiri n'ekirala nkubiriza abantu okulima ffene ekyamazima ade baga nti ffena aleeta akawuka mbadde simusanga nga mubuzibu ffena ono atuyambawa tosobola kulunda mbizi ng'oyina enjala ewuwo oyina kubanga oyina ekyokugiriisa ffena oyo tumuliisa embizzi ku ntereeta n'amabeere amata ne gabanga mangi kati ekyamazima omuti ogulina omugaso ng'ogwo wadde nga n'emirala weegiri naye nga ne ffena ayina omugaso kubanga mmere n'omwana nga yagenze mu nnimiro okulima bw'abanga akooye n'awanula kifene n'akirya addamu n'alima bannange nabamemba mbakubiriza ffene kale teekamu emiti emisaamusaamu naye ng'ennimiro y'erimu ku muti gwa ffene
15: erinnya Deogulasi ya Ssemakalu nze amazzi nga kuŋŋaanya naddala ag'enkuba nina pipa n'ebidomola ninawo ebidomola ebiwerako bwe pipa bw'eba ejjudde nga nsena mu pipa nga nteeka mu bidomola nneme kubonaabona ng'ate enkuba tekoze eki
9: tetonye
15: kuba n'okuga kimala go si kyangu nnyo
9: ago g'okuŋŋaanya gayinza kukuyamba bbanga ki
15: enziira kubanga wabaawo oluusi okwoza ate nga ndi mulunzi nino ngakozesa mukuwa ebisolo byange bwentyo bwemba ng'enkuba etonye n'empeza kale ebidomo epipa nga bbiri nyinza okumala ennaku nga nnya ttaano
10: atuu Godfrey Ssaalongo nange enkola y'emu nange nyina pipa waka nembeka era nyinawo n'ebidomola ntyako n'ebidomola naye era nga kintu ogenda ku ngasatu ne gaba nga gawedde okubanga era nange ndi mulunzi ate gatulako n'abaana abaana mazzi bagonoona nnyo nakusatu gaba gampeddeko olumba nyina baba yina genda ku luzzi
5: erinnya Namyalo Annette kati ku nsonga y'amazzi amazzi ag'okukozesa waka era tugakozesa mu pipa mu bidomola naye mabegako awo twalinga tulina enkola y'okusima ekidiba twasimako kko ku kidiba kale nga kiwanvumu nga kiyinza kugeramu ebidomola nga 50 naye enkuma yaakyo naye tulemerera
14: ngolba gamba abana bajja gwamu atega tugagira ensiri chide chide chidinya chine tuchizeka naye ngera kandi badde kyetaagisa omuntu okuma kubala oluzzi oluwa omuttaka lusana mukoka senta tesuli muntu nti azina
9: gwe ng'omukyala amazzi gano g'okuŋŋaanya ag'enkuba ne gatakuyita kugakuyamba gatya ne waka
14: amazzi ag'enkuba gannyamba okukozesa ewaka so njagala nnyo okuba nga ndi mulimi wa nnyaanya naye era nga bwe nkugambye nti ekidiba ekyo kyatusoomooza kubeera na kali tuli mu kuteekateeka kulima nnyaanya naye kati obuzibu bwe nnabusanga kubeera ag'omubidomola n'ag'omupipa tegatumala.
13: Namugenyi Matilda Nalongo, amazzi nze nga kuŋŋaanyiza mu pipa ne mu bidomola naye enkuba bw'ebanga yatonye nsobola amazzi nga okugamalako wiiki nga nnamba nga gakozesa mpola mpola bwe mba kale nga kati mu budde buno ng'abaana be bali ku ssomero wiiki eba eggwaako nga kekkereza naye ng'ate nga waako n'ensolo zange.
8: Ndi mukazi mulimi nze amazzi nga kuŋŋaanya mu mbeera bbiri awaka ninawo ttanka n'ebidomola naye aga amazzi ga ttanka n'ebidomola nga kozesa ku mirimu egy'awaka ng'okuwa ebisolo byange ndi mulunzi wa mbizzi nnunda ente kale n'emirimu egy'awaka ate ng'awaka sibeera n'abaana babeera ku ssomero kati mba n'obuvunaanyizibwa ntwala obuvunaanyizibwa okubeera nga nnembeka amazzi ago.
4: Kale oli ku ledio buddo ey'omuntu wa bulijjo pulogulaamu twezimbe nze Sebofu Matia tugenda genda koko ewa kitunze Gomba be tukomawo ogenda kuyita ku simu zino gwe naawe otubuulire kikyokola ewuwo eyo okulaba nga weetaasa ku nkyukakyuka y'embeera y'obudde okulaba nga osobola okusigala ng'olima ebintu ne bitambula bulungi osobola okusigala ng'olunda ebintu ne bitambula bulungi nja tokoseddwa nti ate mazzi nti ate enkuba nti oba ki kikyokola eyewuwo okulwanyisa enkyukakyuka y'embeera y'obudde kikyokola okutebenkeza n'okukuuma obutonde bw'ensi ng'oyita mu nnimiro yo n'awakaawo batuba tukomyewo genda kuyita ku noti 752 98 89 55 noti 752 98 89 55 ne noti 781 5 72 28 noti 781 5 72 28 oli ku redio buddo ey'omuntu wa bulijjo katumale kuvaako wa kitunze Gomba bwe tukomawo tugenda kujja mu masimu eyo naawe otubuulire
1: tugunda tuluguma tugunda tuluguma tusindo goma tubwa tukira ensi yonna eno ye redio buddo redio y'omuntu wa bulijjo oni muzei kakumba wano ku redio buddo nga kutusibwa ko rokobo
16: rokobo amaanyi g'aba wanguzi.
1: Alo mukuru Sebo Banyamu.
17: Mudango lile muzei kakomba ngabulijjo.
1: Nsanyuso kuulizaako mbadde ntudde.
17: Osanyuso kumpuliza oludde lwe twasemba okwogera wampaaki.
1: Nange nebuuza kinakuwa nange ekyowampa.
17: Kati osanyuso eki nga tolina kyompa.
1: Anti eddoboozi lyo linnyumira okuwulira.
17: Olisasulidde ki?
1: Tewali ati kya ninzo lisasulira.
17: Wangi?
1: Kakumbo wange?
17: Kati kankujjeko era oddemu omukubire.
1: Muzei kakumba wano ku redio buddo okutuusibwako rokoboom
16: rokoboom amaanyi g'aba wanguzi
18: munnange Richard weebaleka lunch kano kibadde kiyitirivu mbadde ndudde okulya chapati eziwooma bwe ziti bampeeyo chapati endala ntwalireko n'abeeka
19: munnange nga ziweddewo buli muntu ansobedde alidde chapati n'akawunga byokka
18: bannange ate n'akawunga kawoomye kano wakaguzeewa naawe
19: guto nnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajjira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa butto mutono nnyo olwo n'okola capati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna Spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
1: Mandela Milazi bakukoledde ngano kuno obunge biwoma atenga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala Echinunga chisoka ye vitamin A. Nga chino chiyamba mukukula. Chongira kubunjibwa basidikala bakuma mubiri. Eranga chiyamba na maso okulaba obulungi. Vitamin B1 chiyamba kubwongo okukula obulungi. Ate vitamin B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bwa mubiri okukola obulungi. Vitamin B3 chiyamba mubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bwa mubiri okukola. Vitamin B6 chino chiyamba omutima okukola obulungi. Ate folic acid akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mukukola obutafaali bwa musayi. So ate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket season okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino tabi lya Mandela Group.
20: Sebo, sende mmeka okutuuka mu tawuni?
21: Hey, boss, 11,500.
20: 11,500? Musajja, ebbeeyi y'amafuta ng'ebali bubi.
21: Boss, totandika. Bwe nkufugira 15,000 mbanga kufugidde obwereere.
20: Kati y'ensonga lwaki weetaaga okulinnyisa omutindo?
21: Omutindo?
20: Yee, New TVS HRX 125 Gia 5 eneegekkereza amafuta ate ng'etambudde ng'endo nnyingi n'ofuna amagoba mangi.
21: Gia 5 olusinakendeza zito omuwendo gw'ebisale by'amafuta.
20: Nedda, Uvrage TVS egenda kuwa kadi y'amafuta ya 10,000 kubwerere bugula yemu
21: 10,000 ejamafuta. Bosi, kankutwale ku 15 ngenda banda katikati.
20: Gia 5 etuse. TVS HRX 125 mpya elina gia 5. Uvrage TVS banda kuba ku note 8 note 3.

0: Oli wakati musawe yokuwidi ya program Twezimbe wano kwa Radio Buddu.
1: Audi dizoli kwedi obudu yomo ntu wabulijo program Twezimbe ngambia ntipatuko mautu kena kutandikila masimu ilo obudu tamala budu ya dena katono katandikeno ono. Hello
2: hello
1: wanji sebo kale sebo na ukuliriza
2: mkasa paulo wamu chibinge wane magano nisao
1: mkasa paulo wamu chibinge mkulida sebo sembe la koko wala koko na kare dio Mwami Mukasa. Mwami Mukasa. Owo mchibinge. Simanyi. Network ekutawanyamu. Kali kakati. Ali kutadio budu yo muntu wabuli jo Mwami Mukasa owo mchibinge atemwe muli balimi mbamanyi nyo. Network emutagaza tagaza. Hello.
2: Mwilinda misa atisebo.
1: Esebo.
2: Tana yusima mpireta ya mwemebali kusomesa.
1: Amina sebo. Mwai misa acho sinzi dewa.
2: Sinzi dewa na ichaba kuza sebo.
1: Uli chaba kuza wano mchibuga Masaka.
2: Esebo.
1: Uli musajja mulimi.
2: Esebo ndi mulimi.
1: Chichicho okola mnimiro yokulaba anga otaso butonde bwensi.
2: Chienko la mnimiro yange. Salo salizo zebo gedeko. Zimanyi bulungi nyo na ye nsima yazo jenjizemu bulijo tusimetara natuliza wama kate choku hila jepo nye kina kusimatara natuliza waguru nechilala emituze jo jisimba kumsalo salo nechilala kujua wagula ni jambu kwa waguru utari itakauka
1: chitufu
2: esebo
1: kare sebo tuyaza nyo tuyanze ge tulabile ya becha wakuza una wali Audizo likuwezi budo yao mtu audizo program mtu Zimbe. Hello.
2: Tumari kuwezi za sebo.
1: Na wakuli liza sebo.
2: Kone yobi lako na Edwin inga. Sijidu wano chaju vida.
1: Edwin, oli chaju vida.
2: Sebo.
1: Oli msajja mulimi obo oli mulonzi.
2: Ndi msajja mulimi sebo.
1: Oli machi.
2: Sebo.
1: Ati ngambo, oli machi awe chaju vida.
2: Ndi msajja mulimi nyoni kwa habitoki.
1: Oli mulimi. Nemoanyi. Gwe chicho okola munnimiro yokutaso butonde bwensolo ensonga embera yobudde chuse chuse nkuba tetushajifuna mbudde omusana begwaka gwaka nnyo
2: embera yekitu kyesingo kukolera dali subirino subirino nyesinga dalo kosa bakwande nakuzine subite likyalabika nina kuwa na basi bana ba mashini bana bakite sala usiyo muno mu compound yo ne mu parking bendero teka munnimiro ne bunyamba ka kati nkuwa webeto nyama zinga solo okubera mu umanoku simbe miti na jino simbi ya dalangu sika jine miti ya jita nyo mjemi yebe niteka mune emi tuba
1: ungo jiteka mchi
2: njiteka njiteka teka momu njini jia mbaba na kubiba na kusule yukola kubisi nye mbiki sa mikari tunsi yukola vye mikari tunsi mikari tunsi ya matavi njiteka mu
1: ok kari tuyanzi tulabila becha jubida Nyo manyu walu nemitie jimunge bikola vya jobwe jugwa wansate tebiyamba ko na dala kuyingiza nkuba ngawe chandi tagisiza. Hello.
2: Hello.
1: Wanjisebo.
2: Nsi manye mpereza ya mwesebo.
1: Erinya lione josinzi desebo.
2: Nze chwewa Vincent wane kasambia mchivinge gombo la jivinge wano.
1: Ii uli kasambia mchivinga uli mulimi uli mulunzi.
2: Wana ngezo kulira nga mukona kunze kwe nyini nze nsalo salo chitoke mwanyi mpazi chembe sinateka mje miti njagala nyobo naba juuliriza
1: osinga kulimachi
2: nze nsinga gobera mbitoke na mwanyi
1: oinamwe toka welikuze
2: nze walone wetuka ni babu uzo teka mbichi na inga chitoke ni mwanyi na chiri chemayo gede kasasi oyo avundi de mchinya we singo gobera nze sigula nga kufiji musa na yendi basa nga mwote gako unoko urumuwe gago ni babuza tolia mere nti njiria na yena nge nsevera musavezi
1: tuweta gokula ambula ko tuweta gokula ambula ko togwa mtuwe zimbe tujikoli lao kulusukuruo
2: na yenga wano wendi katisawe nondi mkuba broker
1: akanda akalala akatali nyoka akulima okubira ko buloka
2: era kuno obuza bagamba omulimi era omukubi wa buloka omukukutivu
1: erinyale gwani
2: Kiwewa Vincent Nganza ali wa maka go mugenzi Peter Muwanguzi mchiringe Kasambia
1: mwami Kiwewa nsomera ku simu yao tujja kulambula ko
2: nkusomere ku simu
1: gisomao
2: 0758
1: mhm
2: 27
1: mhm
2: 82
1: mhm
2: 33
1: okay Kiwewa mchibinge kale sebo
2: ngibera ko nyo era njagala nyo program eyo nazona program ezibako
1: amina tuyaza nyo tuyanze ege tulabira bo mchibinge bonna oli credit buddo yo muntu wabulijjo eyo no ulira gamye nti banga yitokoze sanyobi na yo aina science ne gwa koze satafana gana kuna wabalaba na badde bogira hello
2: radio buddo
1: yo muntu wabulijjo
2: ono wamuita Emma
1: Emma
2: nga ndi wano kagezi
1: Emma weddira chi
2: Nedi la mpologoma kabirongo.
1: Ateri ye chikali gwani.
2: Nze sebufu Emanueli.
1: Nga tufana ganyeri nja nange nze sebufu Matia.
2: Yevyo. Ndi mulimi. Ateri umurunzi.
1: Esebo.
2: Na singa kulima ebitoke ebigande ebyaffe Nakavuru Musaka Lambwazi Rumechi Buzi Nakasese ne Mukuba Konde. Mpologoma wemba muyambye. Mwisha mku gamba ntikari mpologoma ono na yenga nemele ya yote genda burunji
1: mpologoma kwe gamba yamba muyambi
2: yamba muyambo mute kayo rwensonga vitoke yetu manyinga business ya gama toki na kasese na kabu mbwazi rumechi buzi Musaka la Mukuba Konde mvugo ya msene ne tupi simba nga tusu volo pia bia enkote vako ni yenga nane ya mpologoma
1: sebo
2: akati ya wanze chensingo koze sa okulaba angishi ya chinote chimpita mu Sime saru saru zange na hekati nachusa mwe saru saru nsima mpambu ene choka wa guru kukubo kwe kugandye chumanchi ange chikandi kila wanayo jensime nyipi njisimi na mfuti ya mchitondo kubiri na hekati edake eche manga manji noji wa 43 edako nenji wa 43 na hengi rangi enda njisitepinga kukureka mpu spesa mazi la gafi nguruka emeko sanyo zilo ziku wataka
1: mkutegira
2: kukiasima saru saru jisima fanti egenenga mpambu ya kutuwa mwechi banja kukisima no state nga lumanti 45 awoneka u 43
1: watamu
2: noreka u 3 wesho tambu zen saru saru ya wa singa ba keneba jisima fa
1: na
2: mazi kwega wakuza nika fune chibanji rige ga sembera gafu ben saru saru yone gafu kwa nika gende wane iba neta kari yoriona na wano wajole kambu state pogo kujiyamba ko amazi gono kutage na monsaru saru wakazi kutaga ita mkukubo
1: ya
2: kukirache mchimu kakuba kabaka mchisaro sale vetako nga mpango mu kacha wadawa rimi bange abasinga vendi mana kutu batete vanna chite kukana ya ateva jivanna kwa wakenda vachimanya mchisaro sale kuchisima muwa wakati ujo jisete nga kano kakapu kore sewa ateo jeja mkirika noka sete nge wari uwe tule e gabira wano e karine kagabira kari taka yu nogo soboro tifu nangati yuki hasewe kwa neipa
1: amina
2: na wenga chicho choko isa kati erisele visinga olaba bobato ina nye subi mgo suru beda wale basa lile miti mpumbu ye miti uwe kutabia game wanyi ni vita nakola ko mwori mteka kwa ni oteka kuchitoke kwa kafuti nyo kwa kuchitoke na uwe toro za sako ni wato visi rusuku mna amazo sigaroga ina ngele chitoke chile mumbere ye ya Gaza
1: sebo ngeenda kula ambula kesi mwonji funye
2: ono wamita ema ngandika jezi
1: tuweyanza nyo sebo tuweyanze ge ema kagezi ya mpulidiza zino zuweze saa mkaga kwe tuli chankaga mbitundu bie mpunga modisu ite yewa kiso bakulu mwebale nyo kuiliza abakulu bawo chankaga mpunga modisu ite yewa kiso mkampare yo game kwe mwari mbade mwiliza mwebale nyo mwebale dala awiliza ngeenda kukoma kumasimu agolwe nsonga zubeze saa mkaga kwa zubeze saa mkaga tugenda gena mauli da gebi obusubuzi nebie mfuna nze nkomi wano nze sebufu Matia abade wokutu usako programu ene yonu kuru walero esa wazubeze mkaga tudingane ate olundi
0: Wibali kubira muulidi za mulunji owa program twezimba esawe yoku bidibwetu kwetambuda wanukuredio buddu esawa wanukuredio buddu
3: esawa ziri mukage zo mutuntu budde bwa mafumba gabya misana webale kuuliriza radio buddu
4: Enuwebera mmede
5: Fala fuma netupobeza Natuku kabule chocha njini chuweta go

0: Radio.
1: Katindo wazao tegete radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yomutu wabulijo. Radio Budu.
1: Ganugema unia gebyo usubuzi. Wano kredio Budu. Ne Housing Finance Bank. Katisinde nyumba yeyo wana njini. Ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka. Eyazimba mpola mpola. Okutuka kumilioni ya tano. Zinongo zisa sulia mumia kesatu. Loni eno. Osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi. Obamu makati kwa mwezi. Okusinzira kunyengizayo. Iranga loni yo. Ekumi wabutilibidi. Ne Credit Life Insurance. Ngagocholi no kupana chokwe funila loni. Chechapa chetakalio. Zimba nobufumu. Ubeye nsamu samu. Housing Finance Bank. Edunga misi wa banki nkule ya Uganda. Nganesi misi wa customer. Siku mkwa Deposit Protection Fund ya Uganda. Paka kubuka dekumi.
3: Ziweze sao mka gezo mtu ntogo na kuruwarero. Wasibi yoti ya guna ulizo mtogo wache munana katunyeze munana. Mechenda mutana katunyeze tano Radio Budu. Kadeka maulire gabi ya busubuzi. Nganoga kusomera ndi Dembe Davis. Obubi bw'emmwanyi obususe, omusolo ogweyongedde okugibwa ku bikozesebwa mu kulima emmwanyi kosa n'omutindo omubi ogw'emmwanyi ezitundibwa kati bino okuddwayo ng'ebimu ku bizibu abalimi abalimira mu bendu bendi ly'e Masaka basanga nga bali mu mulimo guno. Nga boogerako ne Radio eno, abalimi bano bagambye nti mu mbalirire y'omwaka gw'ebyensimbi 2026 2027 gavumenti yandirowoozezza nnyo ku balimi ng'ebateerawo emiwaatwa mwe basobola okuyita ne baganyulwa mu by'obulimi gamba ng'okukendeeza ebikozesebwa eby'ekicupuli ebiri ku katale ebiviiriddeko omutindo gw'ebyobulimi okukendeera. Bino we bijjidde nga mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026 2027 gavumenti yateeka trillioni 2 n'obuwumbi 2.4 mu by'obulimi nga zino zaali nnye okuva ku trillioni 1 n'obuwumbi 8.3 ze baafuna mwaka gw'ebyensimbi ogugwako 2025 nga mucho ensimbi obuwumbi 43 zeeyongedde mu byobulimi n'ekigendererwa eky'okwongera okusitula omutindo gamba ng'okuzimba amakolero g'ebyobulimi kusa n'ebirala.
4: Budget yene egenda okusomwa nze nandirowoozezza nnyo okutuyamba ffe abalimi ekintu ky'ogaba emmwanyi ekyo gavumenti ekifiise tulabirire zino eziriwo kati
5: obyobulimi babiteekamu obusente kati nowebuuza olwo omulimi aliganyulwamu ddi so singa kibadde kibeerawo abalimi balambulwa lwa nsonga nti ne bajeti ekoma kusasula ndowooza misaala gy'abakozi naye teyingira eno wansi bajeti ye
4: gavumenti tusaba totunuulira ku luno okugaba mmwanyi wabula woba oyagala tukuwa emmwanyi nga nnyingi z'ogenda oteeka katale kakanya ebigimusa tugireko omusolo
5: abalimi baweebwa enzizi eziyambako ennimiro zaabwe ku musana zirekenga kukosebwa ebigimusa ebyebicupuli gavumenti ffe tugibinenyeza nnyo kubanga erina n'ekitongole kirambe ekikebera ebintu ebiri ku kiremerwa kitya okukebera ebigimusa.
3: Abalimi bano okuli ssentebe w'abavubuka Kalungu ya Zediga n'abalala bagamba nti wakati nga gavumenti yeteekateeka okusoma embalira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026 2027 yandirowoozezza nnyo ku bisoomooza abalimi gamba ng'okukendeeza ebbeeyi y'ebigimusa okulwanyisa eddagala ery'ebicupuli eriri ku katale nga singa binaaba bikoleddwa byakuyambako nnyo okwongera okusitula omulimo ogw'ebyobulimi. Ate ye Isabirie Steven kosa Majid Mutebi nga bano nabo balimi okuva mu district y'Bukoma Nsimbi bo bagamba nti gavumenti yandirowoozezza nnyo ku mutindo gw'ebikozesebwa mu by'obulimi bye bagamba nti gye bikoma okubeera ebicupule bibazza nnyo emabega mu mulimo guno ogw'ebyobulimi nga kw'otadde n'ebbeeyi ez'ekyukakyuka ennyo.
6: Omulimi tomusomesezza kati kikola amakulu omwanyi nga zitandika abasomesa bajje ku bitundu batusomese tuyige ekyokukola emwani zibere ku butale nga omuntu afunamu oba zigenda ku mutwalo eri oba mutwalo esatu omuntu n'abeera n'essanyu omulimi n'afuna essanyu n'omusuzi n'asigala ng'anyirira
7: etuwa amatondobaali okulinyisa omutindo nga batugamba tereza omutindo.
3: Mu birala abasuubuzi abali mulimo gw'okusuubuza enkoko mu kibuga Kampala basabye ekitongole kya KCCA okukola ekisoboka okulaba nga bayimiriza mangu ddala batembeeyi enkoko ku mamotoka ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala nga bagamba nti bano bakoze ekyamaanyi nnyo okubafiiriza naddala abo abali mu butale kyokka nga n'omusolo basasula mungi. Abamu ku basuubuzi aboogeddeko ne Radio Budu bagambye nti okuva abasuubuliza ku motoka enkoko lwe batandika okukola emirimu gyabwe atebo abali mu butale bafiriziddwa nnyo ebitagambika. Mu bilala ebbeeyi y'ensimbi nga weyimiridde ku bibanda by'ensimbi eby'enjawulo we bukeredde olunaku olwaleero nga dola ya America egula wakati wa siringi 13.75 okutuukira ddala ku siringi 13.79 ate netunda wakati wa siringi 13.85 okutuukira ddala ku siringi 13.84. Yo paundi egula wakati wa siringi 14.06 okutuukira ddala ku siringi 14.91 ate netunda wakati wa siringi 15.10 okutuukira ddala ku siringi 15.15. Ate yo euro egula wakati wa siringi 14 netunda siringi 14.3. Mu bilala sente ye Kenya egula wakati wa siringi 2.5 okutuukira ddala ku siringi 2.8 ate netunda wakati wa siringi 3 okutuukira ddala ku siringi 3.1 n'obutundu 49. Bannaffe ag'obudde bunaga ebyobusuubuzi bwe gatwe gagenze mbaagaliza okusigala nga mwekumidde ku mukutu.
1: Bado uliriza mauli ya gebi ya usubuzo kufamusio na Wanoku Radio Budu ni Housing Finance Bank. Kajisimbe nyumba ye yogwa nanyini ngofuna loni okufamu Housing Finance Bank ya zimba mpola mpola okutuka kumilioni ya 5 zinongozi sasulia mumia kesatu. Loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi obamu makati kwa mwezi okusinzira kunyingizayo ilanga loni yo ekumi wabutilibili ne Credit Life Insurance nga gocholi no kubana choko efu nila loni chechapa chetakalio zimba nobufumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank ilunga misi wa banki nkule ya Uganda nga nesi misi wa customer zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda paka kubuka dekumi. Tutu ina ina tujia tukuma kumukono esiyo na tujiri na mungalo tano katina uulidi za Radio Budu nwa ita kumikutu ya fa
0: ku Facebook
1: Radio Budu 98.8 FM andi 95.5 FM
0: ku YouTube
1: Radio Budu
0: ku Twitter obajite XC
1: at Radio Budu 98
0: ku website
1: www.radiobudufm.com
0: ku Instagram
1: Radio Budu 98_8 FM andi 95.5 FM
0: oba downloading app yafu ya Radio Budu ku smartphone yo
1: na ubiromu kwabo abatambula na bakulembe de
0: Radio Budu Radio Mutu wa Bulijjo.
1: Musasa jempoki na Budu, mchibuga Masaka.
0: Mchibuga Masaka.
1: Wakati. Metusenzira, netutakazaba tuwa lijako.
0: Radio.

best. Osobola okugula bokutunda sente za mawanga amalala nga weyambisa Stanbic app oba internet banking esawo yonna mu kifo kyonna w'obeera oli. Kino tekikwetaagisa kusimba nyiriri. Tewali bino bya sayininga wano oba sayininga wali. Songa tekikwetaagisa kumala kujja ku banka. Nyumira okuvunjisa sente ku miwende emisava, ate nga buli kimu kigwerawo. Songa tekiri mu kukweraliikiriza ng'ovunjisa sente, kubanga okikolera okusimu yo oba ku laputoopu yo. Kubere ng'oli mu lugendo, osasula abo abakuweereza ebintu okuva e Bulaaya, oba ng'olina by'ogula nga bikwetaagisa kusasulyamu sente engwira. Stanbic Digital Forest ekuwa obuweereza obukyasinze okuba obwangu, ate nga ne sente zo gwazibeera mu mitambo. Stanbic Bank, erungamizibwa banki enkulu eya Uganda, nga n'esimbi za bakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukadde 10.

0: Zituzi ya Rwani dida.
1: Government yorunaku nwayalulangi dirange mumwaka kwa nkumi biri mu gumu mu Uganda yona wakati mukujukira abazira abafira mu lutabaalo lw'ekiyekera olwaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza mu disitulikiti y'e Luwero. Omu ku baazirwana kera nga y'omu ku baaleeta gavumenti eno mu buyinza Aj Abdu Naduli agambye nti newankubadde nga Uganda waliwo okusoomoozebwa okutonotono naye tekigaana kukuza lunaku luno okujjukira abo abeewaayo okuleeta emirembe gibukale.
2: Twarwana emende twagireeta ebikyaliwo byonna weebiri kale nno njagala nkakasa bannayuganda bannange nze nganze nkiraba nti nsi ekyuse era ekyukidde eddala twagenda okuyingira ekibuga nga Kawempe misuku waliwo olusozi luli waggulu ani maaso wali ng'osinzidde eni e Kawempe twawula omuwanga yali alunyaze kuginirwo ng'alukola kaseeko n'omutwe agenda kuzimbawo wooteri kaakatira kati kibuga kyereere kane n'okubadde tubonaabona era nga Bayibuli bwetuga nti wakati mu bulamu tuli mu kufa eno tufa eno kuzaala n'eno mu nsi tubonaabona ng'ate era bwe tubaggawala kale njagala nnaku nno balweyagaliremu balwejjukanyizeemu era balukoleremu ebyetugasa kasi
1: teye sentebe wa LCA soka wecha lokalaji mugombola ye champisi mu district ye Mukono Lumusula munachibina cha NRM agambye nti obuzira sibwa kwero ekera mukulu anakoka wabula president Museveni yali badde kuluna kuungaluno abako badira munga mutesa byadla mbobu gulu obutono nadala baba ine misange jibavunanibwa nga na chechi kola kirago obuzira
3: olunaku lungu abazira lulungi nnyo kubanga lutujjukiza ffe abaaliwo nti abantu baafa kakati obuzira nze ndowooza ku obwo bwe ndalabako obw'okulwana kwa president Museveni aba abaasobya ng'era omuntu bw'ateekwa okusobya kubanga buli abali wawamu wabaawo okusobya nabo ku lunaku luno alweyambise nga president w'eggwanga jjajja w'abaana kaakati bonna abafubeko okulaba nga abadde abulula n'ab'okusonyiwa abasonyiwe ekyo kisobola okuteeka amakulu amanene nnyo mu lunaku luno era nga bwe nsinzira ku ekyo nandyagadde buli muntu yenna eyalwana gyali yonna abo abaasobola okudda ebulemeezi gamba ng'abataakozesa bulungi buyambi bw'abatikkibwa nga bava mu kulwana president Museveni abalowoozeeko.
1: Ate ye kansala omukyala akiikirira abantu be Nakifuma Naggalama Town Council mu disitulikiti y'e Mukono Martha Nassazi asabye abanene mu ggwanga ensimbi ezibadde zisaasaanyizibwa ku mikolo nga gino bazikozese bulungi zisobole okugasa eggwanga okusinga

0: tubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebebu bebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: banange wate sente yagenze nebula luno
2: nyo
1: kubanga nga uliko omuntu gw'obanja nawe omubanja olekamu
2: era
1: kubanga oli yagamba nti bw'oba oseera munno omutwe gw'ente nawe omala kunyiga kugugu naye waliwo abatabitegeera
2: waliwozanti embeera bweba si nnungi ewuwo owomulala nnungi
1: nze jjuuza abazzukulu bagenda ne babazzi owulidokuva
2: kusomera
1: nze olwagula ebitabo nengula ekkalaamu ne bagenda
2: enobasindika
1: nali ndi awo enkeera
2: ne bakomawo
1: nebaga nti batugambye nti tubeeko n'essente zetuleetako
2: ezitandikibwako
1: kubanga n'essomero nalyo lirina emirimu gyalyo
2: ekyo kituufu
1: abaana banywa obuugi abaana babafumbira emmere kagati nebaga nti toyinza kuleeta mwana nga taliiko yadde omuno gw'ennusu ne bw'omunnyonnyola otya mukulu w'essomero
2: ate requirement
1: azozze bagenda
2: nagenda nazo
1: bulijjo naye baga nti bw'abonga omwana katugezaawo emitwalo nkaaga waakiri gendako n'abiri
2: ezitandikibwa
1: atandikeko n'akatandika naye tagenda ng'ali empute
2: wai anti nabo basaasiramu oludda n'ogamba wai somero ate liddukanyizibwe litya
1: naye nabo batusaasireko oludda nti kubanga ffenna tuli mu nsi emu
2: byebimu
1: ezibabula
2: nafeomu yeetaaga munne wakatya
1: kakati bwe muleeta nenkugaa nti ngumbikirizaamu sabbiiti ng'emu oba bbiri nange nga bwe nkubakuba ku matutulabe kubanga ssebo abaana abo babeera mu luwummula naye nabo balya banywa balwala abamu bagenda okutuuka okudda ku basomero nga n'ebigere byagaziwe nga tosizikyabatuuka olusi n'engoye kakati awo oba olina obbigula bagende nabyo
2: hadi katyo waliwo nno edimasita yakigambako omuzadde nga omuzadde amugamba munange olaba abaana badde mukyalo nga balya banywa teki ko edimasita ndooza namwe mubawulidde anti tubagamba akaskulu fees nemukalwisaayo mulowooza ffe tubeera ku kyeno
1: ate waliwo nno n'abazadde abagira abensunga nti abaana lwe banaddamu
2: okuddaoba
1: baddayo ddi okusoma tubawone
2: anti wabeerawo n'abaana abalina edda lwepiti nga bwabeera ewaka n'emirembe gikugwako
1: era naye nze mbaganyuddwamu kidima
2: bagikutte bakulimira
1: ddala kidima bagikutte bulungi
2: waliwo omuzadde omu yaŋŋamba nze abaana webawummula basidda mupangisa basibe olwo aba afunye
1: babakalirange
2: kwe kumubuuza ekitegeeza nti awo nabo bakolanga basibe
1: oyo omuzadde munnange yali alimba
2: yakolamu bubi
1: ate sibakozesanga
2: akasukulu fees gye kava balina okutereezayo
1: ba balina okusoma ate n'ebitabo
2: bw'obateekamu
1: ebyo byokka wekanga ate sente z'owaayo zabwereere bagenda okuva eno
2: ebyomukitabo nga
1: mukitabo nga angaji
2: bakuleetera lipooti
1: obadde ogamba
2: mbadde ngamba akayumba lumuzinga bbi kaddabo
1: enyumba ezo zajjula okugjako waliwo ennyumba emu gyendaba bananyiniyo baadde tibannatuuka kujja mu bintu naye kyemmanyi
2: bagenda
1: bagenda
2: tebakyaliwo
1: waliwo omuvubuka eyali agibaamu n'alwala n'asibawo ne bamutwala eyo ewaabwe nti ajjanjabwe naye amawulire ge nnawulidde nti mukama katonda yamujjuludde
2: yafudde nga kibi
1: kati nenfuna ku ssimu zaabe waabwe nembakubira owulidde nabakubidde nebaga nti bayinza okujja leero benkya
2: okukima ebintu bye
1: njagala bajjemu ebintu ebyo ate enjungiddabirize waafa nkisiigerangi okugjako nga gwe ogambye
2: kati yeeriwo
1: naye erinankali serefu contain
2: funire endala
1: byonna biri mulimu endala zajjudde
2: simuli ndala
1: kiwali ndala
2: eyo
1: yeeriwo
2: nayo nanyiniyo nga yakafa
1: erimu ekisenge neddiiro toyireti ziri muli munda eriko erimu gundi odulopu yengoye
2: yonga nungi
1: kyenvudde nkugamba nti okusinga okuda
2: nungi naye nina kyentidde
1: kiyinza
2: okuba webase ono n'akomawo nagamba oli mu nyumba yange
1: ozzemu ebyo naye yagenda mulamu
2: nti ate ebintu tebiriteyafiira
1: muli Owulidi.
2: Yafire eri.
1: Yagenda mulamunga yetambuza.
2: Naye bintu biri mu.
1: N'okunsibula n'ansibula.
2: Nga tomanyi nti bambi.
1: Ne bamutwala n'agenda mu kyalo. Kati amawulire ge nazzeemu okuwulira. Nagenze n'okuziika n'enziika. Bamuziise Masaka.
2: We Masaka.
1: We Masaka.
2: Bambi.
1: So kati nze badde nga ntujje.
2: Tujireke. Tujireke. Nja kufunira agipangisa. Aina omutima gwa lo. Naenza omutima. Omutima guganye.
1: Tunaba tu.
2: Kati
1: bwana aba wavudde ko ndekera wane namba yo. Nze nja kukubirako.
2: Kati nange. Akanamba kunawe.
1: Kwanze mbankuwe yange.
2: Mpaka ko. Kubanga nyenda kufunira nana agipangisa.
1: Iyo kukopululao kukisenge.
2: Chitu wachiteka. Eri waguru wano.
1: Atele handi lodi ino kubanga ili awo.
2: Amai wali wawe nagenda kwa lumo kupangisa nyumba. Handi lodi nambuza. Okola di. Konze buli unaku. Osula wo buli unaku ntie. Oli no mukazi ntie. Mukazi wasu. Na yeo gena kusula angane wano ntie. Ova wadi mukazi wo mleka wadi.
1: Nangu wali wa mfumu kwa kwenye nakaza awo. Ngabira mungu takula.
2: Abantu ayikukuli yakonu laini.
1: Amatiri bona irenanga bwabangamba.
2: Bakuli yasende konu laini.
1: Yangamba nandaga ayogera na abazungu akora chi. Nenda musubu omubuko oyo kubanga. Yali asasula mwaka mwaka.
2: Ndozo chidaga.
1: Ngai asinga ne bana abakero genda bwe badawo.
2: Abantu bakuli yasende konu laini nga tutadde mmanyi gabera.
1: Owuli. Ne katonda na agira na munzi jako na agenda.
2: Ekibali kote bawasa.
1: Ila ya liyabu ila yiku. Niyo wala bubabuja.
2: Bubabuja, nienga tawasa. Ila kwa vau. Katibu ya vau ino omulala weyalagi. Ila tena wasa.
1: Yashengu kanaga muzei ngeenda Dubai mishi.
2: Yada Dubai.
1: Na agenda.
2: Bano abamu baba lima no kulimba. Mwari mu Uganda.
1: Na musale duwa. Yali ampaka senta akatali kondulu. Atoli
2: gila. Aika chubado funyenze. Neka chate yerimu omuntu yafa. Kakankuleke.
1: Ate togenda ngobunyi senjiri nti yali omuntu yafa.
2: Zija mugamba. Oli walo. Hatima mtu nawa ya filamu.
1: Kale munange.
2: Kale mzee.
1: Unkubida kubo vako ni chobida.
2: Awa mfuna nja kutegeza.
1: Kale. Ikitegeza sida mugamba bantu nti unu ya fa. Ya vila angamu nukubanga. Nyombe tandi sogiro lina. Na tani kaguka nto mzimu kuja buntu. Kwe kwa jinzi mbira. Banange nchani so kubada ba. Banange nsai nso kubada ba.
3: Kale sebu.
1: Nako
3: kusanga.
1: Mujide mufuso.
3: Ato munange bintu obono bitwala otya.
1: Aba.
3: Mubanga munayo genda kusenguka. Ino kujangu. Ato agambe katujenga bula ba.
1: Baba. Musibye mutaba nange. Mwe tuli. Baliyo ba. Mamu osibye otyeyo.
4: Jendi sebu.
1: Mwe tuli nyabo. Katimu vili dela Masaka.
3: Tufili dela Masaka ni motoka. Ni motoka ya mkulu wafe.
1: Baba.
3: Ya kuyye mbu yitufuta.
1: Nga murabine Muganda wa mumu alaba na ye.
4: Alaba na ye.
1: Ndi kuchanzi mba nyumba zino. Sifu nanga kumutu mula munguyu.
3: Yesebo.
1: Era. Nze sitera kukiriza bantu kuyingira mwezi mulala. Na ye kuyo mwana na chikola. Mwana yali aina ekisa. Omwana nga aine
4: empisa. Twafiriddwa nnyo munnange. Twafiriddwa nnyo
3: munnange omanyi kali kayisinganyo.
1: Mbimanyi.
3: Twali kayisinganyo nga tujja kubuuza buli muntu.
1: Olaba omuntu ensi emwogerako bulungi. Olwaba enganda ze.
3: Yali muntu mulungi.
1: Mwali bakadde bammwe baali bakuza omuvubuka n'empisa.
3: Ffenna nno bwe tutyo.
1: Ate yali aina omukono omugabi. Ekyokubiri yali aina omukono omufunyi. Sikulimba nga muganti mwana nga abantu nga abavubuka bajja wano n'abawa engoye mbwazi no sikyazaagalaka ne mugamu nange mwana yali alina ekisolo
3: era nga ne wabazze mu kyalo ebintu abireeta
1: baba
3: kakati nno Land Road twagala kwagala kulwisa emmotoka eyo gy'olabye gituzze nayo tubadde tuzze ebintu byetu bitwale kubanga yayinayo abaana babiri
1: Ojo,
3: nengo mchala baya ukana katika abana abu babira ni mukadde mchalu
1: Yangamba anga
3: Tuwa katuwa li bintu bino binaba yamba yamba kono uno kubikozesa konso mwana bwali bakuzali bisanga babidayo bichalibo
1: okay
3: ee
1: kati obutaba malira budde
3: Oye, vile chisumuluzo?
1: Njigendabe. Kakati, butabalira nyobude, umuntu oyo, saya gala baga ambira murumbe.
3: Nesebo.
1: Otegele. Nenganti, njakulinda, banga lyo nalbi, muna ba mwe wade. Katuogele leno.
3: Ya kulekela kasente ke.
1: Chika sente. Nsonge mkulu eriwo, nti mutabani wango ya gendo kurwara, nga mubanjayo ebbanga lyonnali yabala nga mulwadde awo nawe yagendera mu ddwaliro lyeno e Kampala ne bigaana otegedde wonnaawo nga mugira ki
3: nze
1: nemuwana amagezi nemugati naye toyinayo kubaŋŋanda zo bajje baba bakutwaleko mu ddwaliro eddala embeera ng'egayegaye owulidde yagenda okugira nga mubanjayo akakadde kamu abana bange bebazi nzimbira mbere nga nzijja mu ddagala mainange nalwala pulesa ne sukali owulidde nema kubeera nga mbatawanya akasente kange nange kaddagala
3: landiroodi mwattu sinakutegera obedda nonyo oyogerayogera
1: nenga naawe ate kubanga muntu nti
4: obwejjabyenjogera
1: bikuyita kumbi
3: anti ogwobanja ye mugenzi
1: ekitabo ki kino kyogera
3: anti tuganye ne kyetuli mugamba gwobanja ye mugenzi
1: kati mmwe ebintu mubinonye nga baani
3: fe baganda betuwatulaba tutumanyi
1: kati mmanja omugenzi
3: omugenzi yafa tubanjani
1: kati kyogolinga kyogamba nti gwobanja mugenzi
3: anti kyengezako okutegeeza nti omuntu gwali obanja yafa nekiringanga ne weba banka nga ebadde kubanja n'ofa boba eroni evaawo
1: mwagala mbowa ebintu bye ebyembantwala
3: hafatuba ebintu bitwala tuliwa omusajja yasigaza abaana
1: zino ennyumba zemulabakiwalaisiwala
3: eri omuntu omutima naye gwayitira
4: landiroodi
1: naawebuvubuka ono sigenda kwogera naye
3: ate togenda kwogera
1: nabantu batategeera ngezenjako okumutegeeza tinaffe ennyumba ziri Kampala tuwalaisizeyo
3: omuntu abadde asula mu nyumba yafudde
1: katojja
3: kunepankirakunyumba ze naye nanyini ennyumba yafudde kati obanjani
1: kyeŋŋamba kiri bwekyo nti nga bwe kiri nti oli yali mutabani wange nammwe muli baana mbambazaala otegere ebbanga lye namugumiikiriza nga mulwadde ali mu nju zange lyeddene owulidde nze nno ŋŋenda kwogera nti baana nga akasente nketaaga yensonga lwaki abaana banteerawo bizinensi eno nzijjemu ekyokulya n'eddagala owulidde bwe mba mbadde mubanja akakadde kalamba mbalazeewo we twasayininganga owulidde nga buli bbanga eriyitawo tusayininga buli mwezi nga si mubanja nga nyinje ndaba oba katonda anaamuddiza obulamu ansasule naye bwe kibanga yamujjulula bujjuluzi kakati nange neemenye otegedde kakadde mugenda kumpa emitwalo nkaaga ana mugasigazi awo mbanjogedde bubi
4: anti kakati muzeeyi
1: kubanga ebintu ebyo olaba natuuka n'okusaako ekufulu eyokubiri ababbi bali muno beetala
3: wagambye nayogezedde
4: omuzeeyi
1: nakutadde
3: nenzikakkano kyenjagala okubuuza landiroodi buli bizinensi erina muloosi kitwale nti yo yaloosi
1: loosi ezze yamitwala anajjomba gambye tugireke
3: omuntu gwobanjiza ddala sente gwewakolagana naye ye yennyini ye yafudde kati fe tusasule
1: batyasimwanguoyogere
4: naye wama muzeeyi wuliriza taata oli muzadde naawe enkima
1: era mbazadde kubanga omuntu okubanga akakadde nembatemerako emitwalo ana nga balekedde
4: wano
1: muleeta
4: nkaaga tuli munnaku
1: nange njirimu omupangisa wange yafudde
4: naye omuntu ono eyafudde abadde n'abaana
1: Nange mba ina abazuku.
4: Abana ababadeba uwererua. Betuta manyani agenda kudamu kubawerera. Kakati Randy Road tata. Nafe bine bintu bie tuzo kunona wano. Bie tugendo kutunda mtu fune muka school fees kabana.
1: Mwebeba wa mabugonga angalaba maitiri bubu ya
4: gati. Kwa wali wogasa sana murumbe
1: ni kampu ni jari yako lia neba wobu kadebu vili wa mabugu. Nemule manoko jaka kakade kare Randy Road.
4: Kwa alite tumanyinti wa mubandia.
1: Katipu teke demudeyo mtuze meetingi.
4: Tutasire tata.
1: Ena kunyesha tu sentezo nazwa zawe dewo.
4: Obale kare bangali yaba de a za pangisa wano.
1: E.
4: Nti kala koke kasimo
1: kwa mwande. Kari wa.

0: Tukula msizako hagwe winaje kuomideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tani radio wudu radio eyomu ntu wabulijo netukue bazajo najo sobodo kubira ngate otusiza kengalu huru na kuruwali rutuguse nente kateka eyatula tukwenke sports special bia mizanyo kufobu debuno pakisawa zigenda kubiri la dala na mukaga eze chile chulu na kuruwali rubinji tugenda kubanga tuyo girako ebitambude mubie mizanyo na dala uruna kuruwa lero adhene week ngabu egendo kuwela ngate etambula uruna kuruwe nchia okutongo zempila jama saza aga Buganda wali mubimuli vya bulange kugenda kuwela ngate kuwela dala urunji enyo eranja kukutegeza koko anti binji ebigendo kuwanga te biberira dala uruna kuruwe nchia then era update okuva kukusadi zeri yebuwe kula jetu gendo kuwanga te tulabye mipire ejo ejama saza opening game ngabu igendo kubiranga tegulao atena masaza agasinga galimu kubiranga gete kateka kubanga nununa kuruwalilo esaza eri abu gerere alisobodo kubiranga teri anju de team ne squad ngabu igendo kubiranga itambula then anebudo na kuruwenchia igenda kubanga teza nyamu code friendly ngabu igendo kubiranga tebi tambula gowe na omununja uliriza yomu ntu wabulijo radio bodo so tula kalira ensonga zona ugenda kubiranga te wamagwe hozifuni ya dalabu telev njago kutegeza kuko nchesawi nesoka hetusu wako banafe aba mnabi Winbet Uganda aba gama nchenu kupiranga tokola chilichimcho kaho gina kupiranga to tuwe yungako ngoita kwebisite ya fe ya www.bwinbetug.com teka mbutes www.bwinbetug.com nesonga zona osuolo kupiranga te wama gwe ozitambuliza dalabulu unji tu gama ntibi unji vyo gino kupiranga tofuna na dango mazo kupiranga to tuwe yunga ko iranga website ya fe abulichimo gina kupango chisanga yo ogina kupiranga to sanga yo ane vye mizanyo vyo na casino games ogina kupiranga to sanga yo na dalagwe eyetazo kupiranga to zanyia casino games zezo embera osobolo kupango zitambuliza dalabulu unji mukasera kano so teka mbu test www.bwinbetug.com ensonga zona osobolo kupiranga te zitambuliza dalabulu unji yenze tamkede umalu nkwagaliza okulizo okulonji.
1: Nange nze Roni sobinji bitugenda kubera nga tuogerako era tukusubiza nti wezina wulira sawa mukaga ezekiro ogenda kubera ofunye ebinjiro ogenda kubera muize binji munte katika ebyo misanyo kufa kuwa ne wakane mitala wa mayanja World Cup bulirucha na kuzongera kubera nga zisembera za World Cup eno kutandika so tujja kutuka tulabe chimiri dechitia eranga bulijo munteka teka za pezenja ulo butubate tugeza kwa kupera nga tuchukua saganya kare no tukusaba chimu kalimi kubutageza kwa kwatako kujie kumira kwa radio butu tutambule fena ero kutani kila kwa kuwane waka mguangali ya feria Uganda timu ya fene ya Teen Cranes bebana baba wala abali wansuwe miaka kumina msampu mugwanga ya feria Uganda Teen Cranes bageza ko kupera nga bako asaganya milimo ono na wali muzanyo gompiro gwebigere ne wakubadde banzo kupera nga qualifiers is AFCON is under 17 tibyata mudengwe bali babi bala ekigere kino kusigala nga chiri kumulimo kumuliro akubanga tujja beta gamu engagement says gino kupera nga zijja masao atira bana bebamu bebajjo kupera nga bakula tubasange kuzi under 20 then atubasange ne ku team senkuru bogenda kupera nga wetegereza wana na wali so bacha geza kukupeda nga baba zimba no kubafunira omusingi omutuufu ddala mbele mwobe ndala kakati timu ene genda kuzanya muko mpido goko egeza era baso do kupeda nga batuse abutere vunyo wali mu Addis Ababa mu Ethiopia jibage ndo kupeda nga bazanya muko mpira olunaku olwenkya jukire nti timu enera bagenda kupera beta mpakeza sekapa under 17 championship bajja kupera nga bazeta bam zijjo kutandika enaku za mwezi nga 13 John wali mu Dar es Salaam mu gwanga la Tanzania kitegeza nti obudde bugenda kupera butini wakati wa friendly match yo lunaku in fact friendly match ya lunaku lwa kuna yes ku Thursday then kakati atini nobudde kwa competition so laba nti obudde tebayina nnyo bunji bwa kwetegeka wano na wali mumbere mwobe ndala so bebana bawala abo eranga mutendes Sherry Bottes yalangira squad ya wasanyi makumi ya abiri abagenda okupera ngaba kuba mpakezo za sokafa chitegeza antida yu batu wafulinze okusoko kuba mpido gogoko igezamu tena toyo wanava bagende mpakezo za sokafa tulabeye chichi chibagenda okupera ngaba kungula yu elaba jakubayo na chi. So squad inunga bweri ilikuwa na mwala kubaita Adam Maimuna na Muwaya wa Sentinel Girls ya gwanga la feria Uganda akuliko mwala kubaita Sharif Kizito na Mutebi wa Kampala Queens yuno na yu ya gwanga la feria Uganda then kuliko mwala kubaita Martha Babiri wa Sentinel Girls yaliko kone ilikambia Academy so wali then kubaita Anita Nambusi wa Bukedia Comprehensive ya mwana mwaloyo then Jovian Nachiria wa Renaissance SS ya gwanga la Uganda then kuliko mwana mwala kubaita Fiona Alaki wa Renaissance SS naye kuliko Tahia Nantege wa Isla Soccer Academy kuliko Vicky Atlon Mungu wa Amos College ya gwanga la feria Uganda kuliko ni mwana mwala kubaita kuliko mwana mwala kubaita Lydia Namasere Lydia Namaseruka wa Isla Soccer Academy ya gwanga la Uganda kuliko Trace Nabalanzi wa URL Redis oyunai mpira kuchangira waniwaka then kakati kuliko Flavia Yagara wa Burumeni FC kuliko Cynthia Chirega wa URL Redis kuliko Brenda Nasaka wa Sentinel Girls kuliko Joani Namakula Joani Namakula oyuno naye wa timu ye ya Isla Soccer Academy kuliko Justin Ailango wa Renaissance SS kuliko Shadia Babirie wa Kampe Muzirim wene kutimu kwa hali butere vunyo kakati kuliko Imachiroti Achen wa Sia International Academy kuliko Rashida Nakarema Rashida Nakarema wa oyun taina team actually taina team nenga performance wani umutindogwe kusinzira kumipide jivada jisambi kupera nga jizanyibwa efe mwereza tiketi butere solo kupera nga era bikira ku timu ya Fen no kupera nga shininga then kuliko Grace Kawino wa Sentinel Girls kuliko no mwala kwaita Angel Grevanis Dominic wa Sentinel Girls beba wala abo mtende sibia sodo kupera nga yata ambu dena abo mbeda nga kwekendo kupera nga yata ambula wanona wali then fix kia zafe mpakezo za sekafa na kuzangwe singa kumina nya tuja kugula wane kwangeri ya Djibouti waliku Azam Complex mpira kundo kuja kupera usawa kumi eze kwangeri ya Uganda then enako zongwe singa kumina mkaga John tuja kuzanyia Zanzibar game uja kupera ku KMC Stadium zija kupera sawa musambi zemi sana eze kwangeri ya feria Uganda then enako zongwe singa kumina mnana tuja kuzanyia kwangeri ya South Sudan waliu kisawe cha KMC Stadium so wete bote kwa kuminzani game uza nazone zongabe zigendo kupera gazinyo uka ulavi dadala nchi Uganda tulavikanga ba ine nkiso kuwa opponent sabo kubanga amawanga agamu umuzanyo gompira gucha abasumbuwa ogwa abachala balwa nabulanyi kupera nga gukula bukuzi kakati gwanga nga South Sudan gwanga nga Djibouti gwanga nga Zanzibar agamwanga gonago nabo gateka ku minzani ne gwanga lya feria Uganda olaba nga tuliko ko steps ahead mbere mu bendala so tuina ko sa chance yo tutine tino genda wali ku mtendero ogudda kujja tujja kusangira mwanga mazibu zibu olewo subira yo Kenya wosubira gwanga lya Tanzania ala erao tuwa tutuse wali kinyose kizibu zibu mbele nga wende kupera nge tambula nore nsongeyo febina wende vina dili ya kredi ya wujo tuja kupera nga tuju kutegeza mbele efana gana kubwetio so zimpakezo za Sekafa under 17 mbana baba wala nenga tukenda kutandikira tukenda kusoka na mpira kwa mkwano ogendo kupera nga kuzanyiwa oluna kuruokuna mbele nga wujo kupera nge tambula saidi zeyo then nemu klabu za fe wana mugwanga la feria Uganda teams zicha geza kumanyi season ya kakome kereze wa Sibanga Deni chitegeza nchi okweteleza kutimu za zengia ulo kuino kutandikira obunambiro kuino kupera nga kutandikira obunambiro watali wadekwe uzawu za mkono na wali kakati tutegede konti kilabu ya URA bala bikanti bagala kwata lweyo babeko bebera manye URA no URA aba buli mu yebuza cheki genda maso kizu kyo kye kutimu ino kubanga financially very stable baina bazanyi bola banti basolo kupera nga batira budale embera buli mutendesi buli buli mutendesi timu ene ino busobozo bumufuna nero genda kulaba nga campaign babera mu kugujuba na babera mu kuluma bujiji babera kati campaign ni wede batu sendo kupera mu ntalo Isa tudayo. So kirabu yu yabade. So kakati okusungu wala kuhino kubeira o. Irachi gambi wanchi. Chita mikanti makansi genda kupeira ngekwata. Ebeo kube esawa. Ako kirabu yu. Omusambi deli kuchan gole kupa wawe. Omusambi yonu. Yomu kwa zanya dagano yawe. Yawe deko. Yawe gata konga. Soni ya bida bidimu enda bida bidimu etanu. Etandika. Yomusambi yoyo. Era ya signing endagano ya miaka ebiri, so endagano ye yamaze okuperanga egwako era yasambira koko cases e Vipers ne police yomukubazanyi bitasubira nti agenda kuperanga ateko omukono ku ndagano mpya ya club eyo then bwetuva kuoyo waliwo basambia balala kakati Justin Opiro Amisi Bwangani Faizo Matovu then umusambi Shafiki Rugorobi Dennis Siriko Luzige abona benda gano zawe deko kuyo ara e chitege zanti timu ne wenda gano zawe deko chiba chidiri club ukuda mokutula kumeza na haba pupuka abo uvoku bata batambule utambuzi babedaba mazo kufuka ba free agent mbele mwobe ndala kakati yu ara already mjukine nchi Huseni Mbalangu na yenda gano yemiesi mkaga wayawe deko atimu ndo tiyadu ni uwinse ndagano wati ya mwadendagano mpamfu mpia yanga ni muka sila kondawali muka tari ukulaba anti baso uro kupera ngabafu na mutendesi ainzo agendo kudida Huseni Mbalangu mbigere nenga muka sila kano atiridu akirise George ya wana jime chintu wa Kirabu Express yanga rese na jukule mbede ulonji then kutimu yem abazanyi ababiri ukuli Sechibengo Godfrey then umusambi John Innocent Chisolo benda gano za wenazo zawe deko kubanga bali basa ninge ndagano ya miaka 3 nenga kino kye kiseera ndagano ezo kugwa kwa wabula boba na yomu kwa babazanya abafunye ndagano mpya John Innocent Kisolo nese Kibengo Godfrey bagenda kutimu na bali banji akumanga kwali kamisi Bwangani towa gamit kakati yomu oyomu kwabo abagenda kupera nga batambula mukubangulede bali bamuloninga numuloninga bachisiko Dennis na yete bandaba kwenyegenya kulabo baba mwereza ndagano bate bamwereza ndagano then of course naba sambia wabona nabo tumenye kwa

0: akirabu eno ne kampeni yagenda kukomekerezewa ngabamu ya baloni ingada kupangira musambi Rabbani Tibita yalali kubanja so na yate bobano ababiri Sekibengo Godfrey then musambi John Innocent Chisolo timu eno yabongedde endagano ya miaka ebiri bedu so baje gateko mu kampeni ya 2023-2024 ngetandika era endagano zaabwe zibaddenga tubagambye konti zibadde zaweddeko ne basalawo batule ku mesa n'abakulu era ne bakkirizganya babongereyo ku emyaka ebiri ebiri bebazanya abo so bo kweraliikirira waje bayinza okudda tekiriwo mu kaseera kano so Sekibengo abadde ayagalwa nnyo abatendesa abadde basinga obungi ababadde bajjawo maybe lwa talent nti olumu nabo nibwo abatali nnyo mu kisaawe still asigala afuna okuganja mu batendesa olw'ekitone kye then of course kisolali talented atemu being a talented player hard worker kimusajja mukozi nnyo ye mwana mulesi John Innocent Chisolo kale nno awala bikanti be basima tuse ekyambe ku URA kira bikanti kiri mukupera nga kikeke julo mukomu Chisolo ne Sekibengo kye ndoze kita kibatafanaganyako kyali kyabutazanyako bonna bonna munteekateeka eyamasaza naye awasigadde wonna olugendo lwabwe babadde batambula wonna babadde batambula wonna okubira ddala ku St. Enolis College ekitovu then of course kuzi ande zenjawulira nga babeera bonna so baafuka nga baluganda era omupiira gukyabagase because omupiira olumu gutuuka ne gubaawula mutuuka kambeere nga mwagala mpiira ne gubaawula nebo bakyali bonna bamidfielders aba babiri Chisolo yasambanga defensive midfielder then Sekibengo asanyanga attacking midfielder nenga naye ne bobo mutadde mu number 6 nawasobola okubeera nga akubirawo bulungi nnyo mbeera nga bwegezesako okubeera nga etambula so batabani bafaabo abasinga tubajjukira nnyo ne ku St. Enolis College ekitovu bwe basinga okubeera nga bakolera amannya good enough katonda kyabawanzeeka edduso kubanga bwoba okyali ku URA kitegeeza nti okubonaabona ku mpiira oba okyakwesambye kubanga kati kyoyina okumanya okutuula ku mmeeza bafunye okukakasente awo mubeera muzeemu okuteesa bujja because obeera free agent kati obeera okasaini onu fee kati ngovudde kasaini onu fee eyo tiimu ka omusaala ogubeera wa allowance ebeerawo so okukira kaate okubeera mu mbeera n'ovaawo n'otandika okubonaabona n'omupiira n'otandika okugenda okubira nga allowance yokka ate n'allowance gy'okubira nga nayo tebaawo so banabana bakyalirako era tusubira nti emikisa gyabwe gino balina ogikozesa mu butuufu bwagyo mu mbeera nga bwegezesako okubeera ng'etambula gwe muganda waffe awuliriza radio wudyo radio y'omuntu wa bulijjo kale nno agema owuliraku okuvaako ku URM agamu gannaku ku bazanyi abali nkubeera nga batemebwako then atambula lagasanyu ku Sekibengo Godfrey ne John Innocent Chisolo bonna ye bayongedde endagaano ya myaka ebiri ebiri ku kirabu ya URA
1: kale tubayozaayoza by the way nz'omu kwabira ndowooza abadde bajabuliza show zaffe ez'enjawulo fenna nga twebuuza nti naye ddala abasambi bano banaweebwa contracts ku ttiimu ya URA banasobola okubeera nga tebazizza obujja fenna nga kyetusinga okwagala kubanga ekisooka bakyali baana bato oba oliawo bayinza okuba nga tebannatandika kubonaabona mu muzannyo gwa mupiira bakyalinayo akadde akalala ndowooza kyekigambo ekituufu kyetulina okubeera nga tukozesa kubanga abasambi abasinga bazunze nnyo ate zino future talents singa baba nga bakwatibwa bulungi oba oliawo basobola okuvaamu omudigido gw'ekikanna ekyawaggulu ogwinza okuba nga teguyambako abavubuka bano okubaako ne kyebatuukako okubaako ne kyebawangula okubaako ne bateeka kulabu y'abannaffe aba URA mu mbeera nga bwegezaako okubeera ng'etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bulijjo radio Buddu so tubayozaayoza John Innocent Chisolo na Sekibengo Godfrey kubanga fena twali tuweebuuza nti naye ddala singa URA bataa kyekigenda okubeera nga tekiddako era ndowooza twakyogerako ku wano nti ali more likely okubeera ng'ate afuna naddala ali more likely okubeera ng'ate afuna naddala omukisa ogw'okusayiningibwa yali John Innocent Chisolo mbutuufu nga alagira ddala nti musambi wanjawulo musambi wa maanyi ate nga ye abadde afuna ne kadde okusinga ku musambi ogwe bayita Sekibengo Godfrey nekirabika nga abakulu abakuru na dalabu ku abakwasaganye ensonga kirabikanga batunulidde nga